0: Lusiga, Red Coach, jikaya asogule chisenyi netaka nga sidunji nyo. Kwa mutungu lumukula bugumu, bune nenga wenga na ankana, atebu wangalida wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wanema light, obaka tungulu ka Red Coach. Zikulete buwa, Bukola Chemical Industries, kurwama kungula malunga.
1: Toruwa na gana na nsoro nchafu, kubanga mwenamu jakudu gara, chokaye nsoro eja kuchinyo mirwa. Abanga bange! Koi koi ndiye muri mutayo tubatumide tubagamba kisalo nyo kisalo dala ejo mukama kale mulinde ebijabingi nemba sabira te mulwana.

0: kuzino akalaba kalinga akalaba omwaka guno gwokaba ndo bakasalira obulaba bangi nnyo omusirikale w'ekibogo eri yakuba abantu amasasi naye bamusindise ku kalaba agenda nakusasula emitwalo ebiri n'ekitundu gyakubba mujozi gwaseeno nga tulindirira amafuta gaffe ge tuli mu kusimunkula eri mu bitundu bye Bunyoro. Pulezidenti Museveni ateka akati aleese ekipya mu mafuta gano agawadde erinnya nga naye bw'oliwulirako ojja kunyumirwa gayitibwa Sweet Pearl, ekitegeeza efuta eriwoomerevu essaawa yonna tugatukako.
1: Tutandise okulaba kampuni z'abagwira nga zitandise okuba nga zijja mu mpozi amaanyi wano mu ggwanga lyaffe. Endala eyingidde mpozi mubavuddeyo yabannaffe ba Uba, yavuddeyo mpozi mu Uganda, gatako ne Nigeria. Kiki ekigenda maaso
0: ebyo nga bikyali awo ensonga zoyongedde okutukaluubirira. Wowulirira bino nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ayozaayozeza bannayuganda ku nsonga z'emirimu. Diiru ze zisinga obungi mu mafuta zigeze mu bannayuganda.
1: Mujjukira akasajja akakinagguka nga kabbye bannayuganda akayitibwa Donny Chris nga kakina kampuni eri yatwalanga abantu eya Sky Pinis 2 & 2 Lavo. Bwe byakazitoowerera ebweru ne kakomawo kati bakalina mba obuyinza naye ng'emisango egyakamuggulwako giwerera ddala 6 n'omusobyo. Abantu abeemulugunya bali mu 6 nkugambye emisango gyo gye giri 125. Ebyo nga bikyali awo atanaakozesa ku treini bannanga enyuma Kampala namave mukono kolide eyo nawe twogere abantu batambula munaye ate ka sente samusamu Kampala kugamba ekyengera abantu batambula basanyufu bagamba mutima bagenda kwongera okonekitinga ne Potibero kati treini katugirinye nayo yewoyewalalalalala.
0: Ebyo nga bikyali awo abaagala namba puleesi mugende nga mukimanyi tina abakozi bawakisa abasinga obungi bali mu katuubagiro lwa namba puleesi. Abantu bagamba tumala kugulirira okuzitufunira bebaawo omulimu tebagusobola.
1: Abavuzi ba takisi tetubeera bidde banne tugenda tuboogerako kubanga embeera mwe muli si nnungi n'akamu. Kakati waliwo ebiragiro 15 ebipya ebirina okubanga obituukiriza takisi y'okubanga eri ku kkubo. Bwe bazitutte ku lunya abasinga zivuddeyo nga ssente ze zeetaaga tebazirina ate waakiri otunda takisi n'odda mu birala. Ebyo nga bikyali awo ngwame twayogedde ku musajja oli mpozi eyakutaba nemboza abapulizonizi wetwogerera kakati yasaliddwa mutino ati bwe walalalala.
2: The White Star Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni Wabuonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazari Mo.
3: Minji, tejisiza mpoze, tejisiga za ruyungo, lito mudo gonango teka teka kusiga, oba wakamalo kusiga, lito mudo mkalitunse mwanyu wa mune vitoke, tabula wakati wa milita chikumi kubisa tu, kusinzi wa kumutenda kwa mudo, limpime ya lita zimpoze vili, abili kata kone 1 liter, ne 0.5 liter bajidese, Musa Njaguru Chemicals Limited, kubuze, maduka gonaga tunde dagali evinime, libuze, zero msamsamu tandu, kaga msamsamu, zero mnana, oja kwango libutuana, wabange,
0: kutina
3: ye,
0: chochi,
3: anialete nako.
1: Polisi kakati polisi yakwata era ekyanywezeza nanyini company ya Sky Pins Tours and Travel Christiani asimwe miaka 3 amanyiddwa nga Donny Chris asieranga yasimbiddwa mu maaso g'omulamuzi n'asomerwa emisango 127 ejokutwala sente zisukka mu 3,000 okuva ku bantu abo be yali asuubizza okubafunira emirimu emitala wa mayanja ya Donny Chris yaleeteddwa ku kkooti ya Steole Gulo munnange wansi w'emito gy'akabangali gya polisi era n'asimbibwa mu kaguli ka polisi n'asomerwa
0: asomerwe misango gino.
3: Yes, no, ono mulenzi like yali yakoma oda ngeri ya famu.
4: Eh, mbere akakuba kubanda.
0: Yali kaatumanyira
3: nyo. Ya, yakola.
0: Sente zili wanoze chigambi wanti vya liye ntinda munisipali ye Nakawa yafuna sente obukadde butano mwemitwalo abiri uva ku Dominic Mpaji chigambi wanti yaja sente obukadde butano okuva ku Oscar Kichoncho munange milioni nyane chitundu milioni tano mwemitwalo abiri milioni musamu mwemitwalo musamu milioni tano mwemitwalo atano
3: nari ukanda mkundi social media na avuma
4: na hemu na mbu bukage ndeli kali kagenze kusaba bubudamu
3: ne Buganda
4: mbuwe katu ukayo nekakwale video wabane penge video yo nekafu mabuli shiramu neke wananga wakaba bie tebaina chakakola kakati abazungu baba nakuwe bubudamu baku nonyele zako kakati zabata niko kano nyele zako live ye mungu biyako ze sewa mungu nonyele za neka tuoga mungu nonya bubudamu mbuwe katu uza wali nisa uchenda ulira baka tuza wali ku interview nga no muvu nuzali wali uorugana nebatandika naraba tebanya samira oli wanyonyolo wafunu
0: cholo yu wasile nemuina chakungu
4: kakati obuda mbuono nyanti government ye kunonya ateba noboga manti wababa no kubavuma no bavuma what did that word he has said oli navunula female reproductive organ.
2: Mwaita Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa Wonga Akulibu Bidiko Uganda Limited Mukwazali Mo Namagis Ategere
5: Omusiu asiwa yedala. Oyagala omutindo gw'enzo okuwulira nga gwanjawulo. Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ng'onvu, era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi, obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere. Genda ku supermarket obedduka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
6: Muzei katulu mwoli muzibu nyo. None kanga mfabi na nonye vuno omusulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Laba watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zitio. Laba nyanya zowe zinyirida.
7: Leka nawe, guwata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebili mwokumuli samangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibaru kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mkonteina village. Mumaso go mliango kwa Cooper Complex. Neku Entebbe Road. Mumaso ga Good Shed yokulira na share.
8: Eno ya Simba.
9: News. Buli wamu ama uliwe gaba.
10: Kuna agesi kakusa weno.

Nchino uchimanyi. Ngeda kuzo mweze mukaga, September umwa kuguru kumuro enda mwe chenda mwe musamvu. Zari zima zoku enda kumukaga. Kachanga Diana, Dodi Fayed, ne Henry Paul, bafira motoka Mercedes Benz. Nandiba denge mfayo mchara nti yali ambagira u. Ngachatu wali adale sawa nyana ambirida. Mukazi watu ngachata gana na uramu. Zibazu kunukirize sawa kumi mungoke yokubili. Naso mkogo enkomerero. Aba ntopoka debusatu mchibuga London. Baku ngano kungu wagira umwa gara wabanji. Naba chara woku agara. Ato kwe teolensi yonan. Aba ntopusebu vidi. Mwa ufu kunyabu tano. Mlunda budo 2.5 billion people. Beba tambulira mwa maulira goku alamuka. Njio mumbe jeda. Na fude. Mochisera chino, nabachara wabungereza naba uliyo langira. Bali muru umula. Murubiri rebar mol. Ilango bulombo lombo wegwangiri wabungereza. Bula gira uliyo langira. Ukugendo kumula mukombisere biyakasana. Embere yali wong. Erete geza antine bendera wabungereza. Eitiba Union Flag. Eite inza kubukira masekati gamuti. Urubuta bawa kwa bidagiro kufa nabachara wabungereza. Antibu wabera muru umula teba mutataganya. Mochisera chine checho ubeda. Empapula za maulire. Nabulibu naba funangizwa kusonga zo kusasanya maulire mbungereza. Bakuba maulire. Agaligata bukiro uliyo langira. Urubuta bako chikolebua. Ngomombe jawa uwe luza mazo kuseerera era mu mwaka ogwo 1997 ngenda kuzo mwezi lumu September olupapula lwa Sun lwafulumya mawulire agabuuza nti nabakyala aliwa n'okubuuza wa bendera ya Bungereza Union Jack Jerry ekyokuddamu ekyamangu kyali nti omukulu yali Scotland mulumula okunyigiriza kuno kwa mawulire kwatuka ku nabakyala wa Bungereza n'olulyo lulangira ne bawalirizibwa okudde London era ne fulaga y'eggwanga lya Bungereza Union Flag ne walirizibwa okwewubira masekati g'empagi ng'akabonera kategeeza okukungubagira mu mbeja we Wales nabakyala wa Bungereza Queen Elizabeth II mu mbeera eno ey'okuswaluka yatambula mukungu Natuka mchundu cha Wayne Ministers Abbey. Awalu wagendo kuzikiwa mumbeja Diana. Muchaya ungeroku kubagisa. Oluembele ya liwa mwakaguru kumurenda mweche nda mwomu samvu September nga mukaga. Eteka lia isiwa. Dinaba chala wabungereza ni wabanga tali uo. Union flag ya sigale nganga ye uwa. Edaka nombromba kone jivuli eno kachakala. Union flag eno ya izi wa mwakaguru kumuru kaga mwomu kaga. Ngegata mawanga abidi okuli la England ne Scotland. Edaya tani kukoze sewa. Mwakaguru kumuru nana mwogumu. Ngatu umba umbe nsonga za Princess Diana. Binu vipikule nyebisani bukumanya. Ebisobolo kutusa kunsonga anti waluwe nteka teka. Kutemuno mumbeja wa kwagala. Mchire cha satumuwa rumu. Echisere cho Diana, Dodi Fayed, Henry Paul, ne Tom Reeves. Wali bagala kweta gulaba maulire. Emoto kaya chikachi mchokaye yali uo. Chigambi wanti emoto keno. Yali ya bibu wake mabega. Nezulua kampani ya Rwensel. Yali njini yo. Olonezi wayo motere kero. Chigambi wera antibu ezulua. Akumaka kompyuta. Akalika fuge misinde jayo. Kalika tataga njizi duange laka bidua. Necha dira kwa kwe kuteka makala kalika kulira kulimote. Nga kano kalika sobula bulunjo kongeza speed ya omuno okusiba. Echitegeza anti emoto keno. Yali sobula kwe ongeza speed. Nga jivuga aliwa weru wayo. Ambulance. Yalete wakusobolo kutaa sabana. Yamale dachike mune seconds 15 kutuka kuduwa lido. Wabula nga chigambibwa. Nti seconds zali zimala. Okuva wali waguda akabenjo kutuka kuduwa lido. Zaita zisoba makumia sato. Umwakaguru kumoro enda mweche enda mwomusamvu. Kampuni ya Daimler AG. Ekula Mercedes Benz ya teke wa mkatu. Ebeko chenye nyola ku benzenu. Katenga ya sindika wakugumu gwange liabu Faransa wakusobolo kweke nenya Benz. Nechizuli wanti benzenu. Yalieta taga nyizi dua. Necha dida kwe kugano kujituwala. Ebeko kuno nyelezo kwe nkizo kwe kora. Ila mchopi gambibwa abo munda. Ndibowa liba chite gidentu waluo. Yalieta taga nyiza benzenu. Okuteka teka kabe njia kafira mu mukuru bana mauli ya mugwange lya Ufaransa bakugirwa obutawandika mauli lente buno butemu era buli lupapula lwawandika nga bwe kabadde akabenje ekyaletawo kwebuzo kwa manyi ndi lwaki teri munda mauli le akoze kunonyereza kwa njawulo umbere yali ebusi wabusi bokubera akabenje kigambi bwera nti omumbeje Diana nga tanafa yakulukuto mukugwe baruwa nga gamanti akizudde nti bamutekera tekera kufa ere baruwa zino yaziwereza ko mikwano je famfe babiri omwali ne pulida we ebaruwa eno yalimu ebigamba nti ntude ku ntebe ninda gwe ninda yewo mukwana wo kunywegera era ngo no gwe nazulu oluvanyuma gwe ndi naye kwa nogwana madala ogwechi memete era omutufu nenga waluwa balala abalowooza nti kino kikyamu dala mu mbeera gyendimu eyali bazantege kira kabenje ngaateserese motoka egenda okubanga tesiba bwe kitabe bwe kityo agenda kuteekateeka kabenje akengeri ndala n'ekigendererwa ky'okuwasa omukyala Kamira gwempita tigi dala Kamira talina kyali okujjako kukulanga emotoka emperekeze era n'omusajja gwaganza tamutegeera bulungi ono mutemu atalina mukwano okusinziira ku bubaka obwafuluma okuva mu kunoonyereza okwakolebwa mu ggwanga erya Bufalansa ambulensi yasindikibwa okuddukira abaye abana kigambibwa nti yayimirirako mu kkumiro ly'ebyedda olugudo lwe lumu era kigambibwa nti wano obudde obusinga bwe bwayonoonerwa nandibadde ng'omulyango ogutuuka mu ddwaliro gwali kinnyana mpindi dereva ambulensi teyakikola kuyingira ddwaliro kutaasa bulamu amateeka ga Bufalansa galagira nti omuntu nga yakafata ku bwaddagala ly'abafu wabula asooka kunoonyerezebwako kyekimuse wabula kino baakimenya nga Diana olwakutuka emukubirawo eddagala ly'abafu kino nakyo kikyalese bangi nga bakyebuuza nga kabenje kamaze okubaawo ettawo mwafiira basatu lyalongosebwa era ku makeere g'olu abantu bavugirako emmotoka nga awataabadde enjega ekintu abasinga kye bavumirira nti okunoonyereza kwandibaddewo okumala ekiseera omugoba w'emmotoka sonde klasse 2008 Henry Paul byamutekebwa konti nga kabenje tekanaba kubaawo era amaze okwekeserera obugonja naye okusinziira ku mikwano gye bafanfe bagamba nti ekiro ekyo teri yamulabako mu kirabo kya mwenge wadde okukalakala n'eccupa y'omwenge okusinziira ku bunoonyereza bw'abakugu bwalaga nti omusaayi gw'omukulu gwalimu eddagala lya Albendazole kati nga Dr. Henry Paul yabuuzibwa obanga omulwadde we yamulagiriranga okumira eddagala lya Albendazole yategeeza nti eddagala lino talimulagirangako omumbejja Diana nga tanafa mu kugulu ku mulenda mu ekyenda mu mukaaga obufumbo bwe n'omulangira Charles bwali busatuluddwa nandibadde nga bano bayawukana mu kugulu ku mulenda mu ekyenda

mwebidi. Embera yo kwa ukana kwabwe yeyongera ko obukyayi. Olwebingi omumbe jidana byakolanga. Yala kya ko sabuli kya lyo lulangira okwejalabya. Omwali nenyonyezo bwa nanyini. Kigambibwe era nti mwakugulu kumulenda mwechenda mu mukaga. Nabakyala wa Bungereza yabanja bulika kufu akazabu kera wadde omumbe jidana kumbaga yene mutabaniwe era bigambibwa nti mwakugulu kumulenda mwechenda mwetan. Waliwo omugazi wa Diana gubaitanga Khan. Ono bamulabanga akalakala naye mu gwange lya Bungereza nti era lumu yamwanjulira ko ne batabani ba babiri. Diana we yafira. Tewaliwo katambi ka CCTV kamera kakwata. Nandi badenga mutawu muno mwalimu kamera zikumi na nyezi kwata ebifaananyi olwo tezaaliko. Diana amanyikiddwa mu bulamu bwe nti yali asiba nnyo omusipi ng'agenda tula mu mmotoka naye ku olwo teyalina musipi. Era kigambibwa nti olugendo lwe baakozesa okudduka bannamawulire lwali lwewala kati nga waliwo okubuusabuusa lwaki baayita wala oboolyawo omugoba w'emmotoka yali mu lukwe. Obujulizi era bulaga nti emmotoka omwali Diana we yatomerera waliwo emmotoka ey'okubiri nga ya kika kya Fiat ng'eno egambibwa okuba nti yali egobaganye eyaba Diana era nti oboolyawo yabaviirako okukola ensobi. Waliwo munnamawulire ayitibwa James Anderson ng'ono agambibwa okuba nti yalaba byonna ebyaliwo naye bwe yayitibwa abaeko obujulizi bwannyonnyola yagaana okubaako kye yalaba keba emmotoka ya kika kya Fiat enjeru era kigambibwa nti mu May w'omwaka 2020 yetta olw'obuswavu n'okubeera n'omusaayi ku ngalo ze. Kigambibwa era nti waliwo ekimyaso eky'amaanyi ekyakuba mu mugoba w'emmotoka ng'ekimyaso kino kigambibwa okuba nti kyalimu amaanyi ag'enjawulo oboolyawo egaviirako omugoba w'emmotoka okubulwa bw'ayinza okuziyiza emmotoka okutomera. Waliwo obujulizi obulaga nti we yafiira yali lubuto olwanagaga Dodi Fayed kati nga kigambibwa nti ab'olulyo olulangira batya okuswala okubeera n'omumbejja ayina olubuto lw'omusiraamu ayinza okufuna omugabo okubyobugagga bya Bungereza.

0: we mundange woku ntu amanko mbieki kiki no wanga sabi
1: aniza
2: abula musabo abula tili abalemba abula
1: nilori amiza nyobula
3: kutu njuri ngano no buonga bwa sprema buonga bwa sprema buli mwenjiri satenga buoma nyo ngano ya sprema tuwala buto mutono atenge nanuka otwala obudde butono kore ilio kulia buonga ngano ya sprema esengwe maduka ne supermarket season na ngano no buonga bwa sprema bikuri wa mandela milaza haba sangiwe usika round about kumasaka road spring flan wita product ya mandela group
4: Tawajanga bangi mwe bale kukera Tawajanga bangi mwe bale kukera Tawajanga bangi mwe bale kukera

0: Zole kedo kwele bilezisi kusatweza makere galera tulizo mruunji oliku sadumere bogula Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Serebu kesa butambala Alfred Semba jwe na maulide mbude buno. Kukuro wache yangiro kwe girisi zamba na Uganda la banji batugumbudua hapa kugumbi umbulamba kubiliza hapa ntubono kwa kivizendo denkambwe ngabucha liba solo kufuna obujanja bibobu wangu na dalabo jitu kukukula hata chisuka. Mbo zeno sabwe Fred Mugabe ya sobudu kuchukunganya ya tukunganya zare tupulite vyo na biyabadeji biyabademu nteka teka yukula banga ndwa dene ya kukuro uruguwa wabageza kukwagalo kujiruana ya sindikirizibwe.
1: Dr. Sichigude Michael okuva mu ddwaliro lya Maud May asinzidde Bulenga mu misa ebaddewo kirekikesezo olwaleero okusabira omwoyo gw'omugenzi Nammondo Rose Nabaterega ng'ono ye mukyala w'omwami wa Kabaka akulembera eggombolo ya Myuka wa Kiso mu ssaza Busiro Achilles Mukibisa Lunjogi ng'ono yavudde mulambo w'ensi eno onaku lw'eggulo era ng'ekirwadde kyamuse. Kicha kansa bwati Dr. Sachigude nakubiriza abantu bonna naddala tabakyala okwekebeza obulwadde bwa kansa kubanga bakizuulibwa nga bukyali ku mutendero gwa wansi nnyo asobolwa okujjanjabira omuntu n'awonera ddala.
2: Kakati mbadde nsaba buli muntu ali wano kuba twefunanga mukisa kwe ng'oli mukyala naddala abakyala buli lw'otandika okuzaala genda wekebeze saviko kansa ate buli miezi mukaga gezaako kukola breast test amabeere tusobola okukola ki okutangira awo akawuka ako aka kansa ate tuyina kansa nga ye alitambulira mu laini yaffe nga jajjaawo yafa brain kansa nga naawe musaayi akola ki mwali wabula nga afuna kintu kimuleetera kusituka bw'afuna ekimuleetera kati nga ababeera mu stress ensi ya stress nnene.
1: Ye Reverend Father Joseph Mpaji okuva mu parish ye Buloba era nga yakulembeddemu ekitambiro ky'emmisa okusabira omwoyo gw'omugenzi Nabaterega akubiriza bamaama obuteesamba buvunaanyizibwa bwabwe okukuza obulungi abaana abanasobola ogasa eggwanga kubanga babankize nnyo be bazaala abaana era be babeera nabo ebiseera ebisinga nga nabo ekityo bwe balagajjalira obuvunaanyizibwa bwabwe awo eggwanga liba mu kabaate k'amaanyi.
3: Abakyala abali wano Rose Katonda Rose abalekedde omulimu omunene nnyo ogw'okwagala amaka gammwe ogw'okukuza abaana abalekedde omulimu omunene nnyo nti ne mu bigezo ebinene bitya omuntu osigalako akasimayiringa abaana nebatagwamu nnyo maanyi lwe najja wano okumulaba nga yakava mu ddwaliro omu ku bawala we yali mukasonda wali mu nnyumba naye nga yawanyika amaziga naye nga tayagala maama amulabe nenze ne nsibirira amaaso ne mulaba ndowooza nga ojo awaawo ndowooza awettemu essuubi kale nno omwana yenna waviibwako maama tekiba kyekimu ne mu bulwadde Rose abaddewo ng'atunuulira abaana be.
1: Yes, ssentebe olukiiko olukulembera eggombolola eno eya Myuka wa Kiso Injinia Felix Ssemujimwanje akubiriza abatuuze okufuba ennyo okwettanira amalwaliro ga gavumenti newankubadde nga nago gakyalimu ebisoomooza ng'oluusi obutabaamu ddagala wamu n'ebikozesebwa ebirala birina okweyambisibwa abasawo okusobola okujjanjaba obulungi abantu naye era n'asaba gavumenti nabyo esobole okubisaamu abantu basobole nno okuyambibwa okufuna obujjanjabi obwo buli ku mutindo kubanga ate era bawa omusolo.
4: Ebintu bikulu nnyo kwe kulaba nti tugezaako okulaba tukuyayaanira obuweereza obw'abasawo era mbannyonnyodde n'eddwaliro liguddwawo ku kitawuluzi lwayo yagali kukola nga 17 Agusito eddagala tirinaba kubeerawo lingi era nga tiyinza okutaba lingi negendawo bakole prescription ejja kuyamba okweyongerayo oba bajja kukutangaza nekutya ekyo kyobadde tomanyi kikuluma oba kikuluma kitya essaawa yonna babawaggule mutuukewo twakafuna abasawo no waliwo abasawo nga 7 naye nga tusuubira abasawo abasuubira okuwera nga 13 naye nga tulina abasawo nga 7 bebakatuwa.
1: Sabwe Fred Mugabi, Rio Simba, Wakiso.
0: Sente poli chuko lukulembe disikiti chivoga Kalunda Nsiro wa mno ila likidenga gama ntualuwa iche unyi saba ntu mkitundu che apata inabu yonjo kakakati bali mkuruwana wezi ngile ukulabanga bantu wapayo wamba funakabu yonjo inabiyo gede nga gama ntuali muteka teka yoku wagalo kubuli la bantu obulungi obuli mkwe kuma obulungi buwansera nobu yonjo kari polisi echi yu ningeri wa mu ne mubende zitanzo kuno nyeleza kumulido wakana wate gire kikache kufudeko wakwasa ngiza maduka gaba ntumbitunde vyeyo mchibuge che mubende umuwa tuza wabade ongo mulido kuno kusanya wa maduka luyima Israel Chigongo atubuli denti teba na manyabulu nji mulido kugwa vude na ya teba sobodo kugeza ako ukuya mbaba nabwe abade mbuzi ubuno uwoku firu webi abwe
5: tunatambula umuli la kute zimbe ekiriko abasuubuzi abawerako wano ekiyuni naye kiweddewo duka eri wadimanyiddwa ng'ery'omugenzi John abadde yaakaifuna wakalooni mu banka ayongeddemu kkoka ssente jjukira namwandu alabirira abaana naye edduuka ali lyonna liweddewo talina kyajjeemu nekunneyiba nawo ne gutuukawo mwene guukyako ekitundu naye nvumirira nnyo ekikolwa ky'abatuuze abamu towa abadde batandise okubba ebindi abantu bwe bali badde batandikiza ng'oyo omukyalo w'edduuka erya woloseero mbavumirira nnyo nese kumiria yena na ye wana wetu wanjagira hawa kulembeze hawa mtendo kwenja waba area MP meja kakoza ona lebo kugulani ya tukusaba bambi omucharono mama nabanji omucharono taina kaisi gaza aina habana na muandu bawe rafude mwaka kuna ya accidenti
0: kati ya pali mina palunzi MP ende vila likirivu romu sana okutandisa okumala webi abwe kati njala gumu wada katari bajisubira abamu kwa kulembeza bachikirira abantu ku disitulikiti ye mu bende bagamba nti abalimi ensuku zaabwe zonna zamazedde okukanduka n'okugwa mu byonna olw'ekyo ekyalakasiza ensi ebigambo bino basobodde okubitubuulira era nga obweraliikirivu obusinga balina ku mitwe beewuunye kiki banaakola mu mbeera eno eyekyobeera abakulembeze era nabo bagamba nti balinda gavumenti oboolyawo yeyinza okubataasa
6: eno mugombolola ye Nabingoola embeera ya bunkenke nnyo naddala ku sayidi yaffe abalimi kubanga kakati giri myezi ebiri okuva abalimi abamu lwe baasiga ebirime ne bibanga tebivanga mu ttaka era n'ababadde tebannaba kusiga nabo bali mu bweraliikirivu kubanga okutuuka mu gw'omwenda tubadde tubeera mu kukoola naye olunaku olwaleero we lutuukidde saawa zino ng'abantu beeraliikirivu nnyo
7: tufunye embeera etali nnungi mu sizoni eno ate kibadde tekitera kubeerawo ku lw'omusana omungi ogwase wano mu kyenda tubadde tetufuna nkuba wabula twafunako akakuba katono mu nnaku z'omwezi awo zaalinga ttaano mu gw'omunaana nga gwakatandika ate akakuba ko ne katulimba abantu abasinga badde basimbye ebirime byabwe kasooyi ebijanjaalo bumonde emmwanyi naye omusana gwase nnyo neguleta buli kimu okufa awo ebijanjaalo byo byatuuka ne bivaayo mangu nga bamanyi nti byanguwa naye omusana gubikubidde waggulu ne byakateerako amakoola 3-4 byonna bikalidde ddala ab'obumonde bwavundiddayo wansi wano bw'otakulako olala dda nga kamaze ebbugumu lyakasse
0: bano bagamba nti ekisinga okubeeraliikiriza kwe kuba nti n'ebirime ebibaddewo gamba ng'amatooke n'emmwanyi nabyo byennyini byatandisedde okukala okuggwaawo akati baagala wabeewo obaolyawo embeera esobola okwerinda ebintu nga bino
6: ebirime ebibaddewo ng'amatooke emmwanyi biki byonna bitandise okwonooneka olw'omusana ogwase embeera eyinza okuba nga ereeteddwa oluusi ku kusaanyaawo obutonde bw'ensi ng'ebibira kubanga embeera eno ebadde tetera kubaawo era abantu abasinga mu ggombolola y'e Nabingoola enjala etandise okubayisa si bulungi era abantu abamu emmere batandise okugisaka ku miriraano nja kusaba nga bwe twawulidde nti mu bitundu ebimu ebya Uganda ng'eyo Karamoja n'awalala gavumenti eyina engeri gy'ebadde ekwatirako naddala amaka agamu agali obubi n'eno mu ggombolola tulina amaka agali obubi ng'okufuna omunwe gwa muwogo oba okufuna ettooke olina osooka okutambula kilomita nga 10 ofune w'okola ki
7: so nga mukyenda town council tufunye okunyolwa okungi mu sizoni eno tetumanye nakyakukola kwegamba buli omu asabire munne abaali basimbye emmwanyi zaabwe nga baziguze mu bbeeyi 2025 ezo endokwa zonna ezisinga zaakaze abalina ente zaabwe omuddo tewali otherwise embeera tetuyisiza bulungi
8: abuge gabadde amawulire ku Radio Simba Dachi kazizi no ziri kumi na biri zezaka itako sawa esa tuwezo kumacha mwaswe mutiano haba ulidize mpologome dembe bidango vya mwewe sazino nzenda ula rojazi agendo kwikutu sako otamwa njizi wabulu wade obo kugaziwa prostate gland ofu isiza kumukumu obo ofu isiza mkapira basentongo habo kliniki haba kuguka mkuja njabi sedagala liobutonde era baku kole dedagala eliti wakats mantops lino ngaliaka kasiwa National Drug Authority okuyamba abami abata wanyizi wendwa deze cha manabo abagaziwa prostate era bategeza abantu mwenna nti bajjanjaba nabo abaina ausazi esobola okuleetera olubuto okwepika okufuna ekiketo n'olusi okufuluma omusaayi ausazi bw'oziragajjalira zisobola okuviiramu kansa w'omulubuto oba w'omubyenda omusawo asooka kukebera bulungi sisitimu yonna mubiri gwo nga tannaba kujjanjaba bano basentongo habo basangibwawo enateete ku kizimbe kya Samona mwaliro ogusoka e Masaka bali ya munyendo ku luguudo oludda ekwekerezi ye kitovu okuliraana amafuta ga petro buli lwakutaano omusawo abeererayo ddala ebisinga obakubire ku simu 0753 783 85. Essimu 0753 783 85. Basentongo Herbal Clinic genda n'obutonde ku lw'obulamu obulungi basange eyo wabakubire kweze simu ojja kuba omanya ebisinga wo bakafulumbya sola ne kamera zi CCTV zinono nga zikuma waka

0: nga wano bogendo kufunira kaseko kumatama akatali kagamba
1: mawe mwe ngangeme bamba wa mwangwari ye ya pie kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shevo tulanta lanta mpa semperepe kamperempe zinyongo momoma
0: kumkumula matugo gawetike kina kasina kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando. It's so innocent, but you

bibanka ekomiya wa mumanyi gwekula wa account yo obateka yo sente okusobola kugizobujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteka yo bokujja yo sente otali kusala kwa sente zonna okumalira ddala emyezi.

0: Wana kuchenda mumu samba kasadu femfe radio simi mpolo gome yedembe. Good morning, you are Suze Otia. Wana usinzi dokumera ngoli kuluba gola simba. Inkwa niliza musimba takisabili edashikeza kaita kusawa nya. Eze ncha una kuruwa lero. Good morning. Akubuza kwa simula la yenze wanakoni nalugwa. Nanyini tutu mama chanaku. Yes, utelevuwa na matu obuta nkwa niliza musimba taksi. Olunaku luwakuna. Elanga mpoze na kuzo mwezi zinoziri sato mwezo kwa September. Abiri abiri mumu kaga. Gwe mwaka gwe tulimu. Mwasuze mutia mikwano. Elanga nkuga mantinzi. Gude unakaimba Kairini kayemba gwe. Atene nkuwa ya tulibulunji. Oba tulibulunji aka sweetie boy. Awono kuluwa gola simba. Yes, nanga nkugamanti musa weno. Ogenda kusindika maulire ku voice note gagali katunduko ogawereze ku 0 msambu 0 munana 8 na 2 msambu 0 msambu. Sawe yoko vitubeda muna akasera kafakacha na kuwetu yambira abantu. Basemo neba nyabo mbeba zabatani so kuntu ukirida kunsonga zo kuyamba abana bali Kawanda na Chesanja. Abatali kumu asiri zinga basulamu nyumba boka. Tebali namu mufaliso, tebali namu kakeka, tebali namu chitanda, tebali na embera nga mbidala. Mwebale nyo mwebali redala batandise. Atenga na kukulia kazibu dala ili abana abo. Mwebala batandise okuntu ukirida. Na webo bango ntu ukirida kunsonge yoku yamba kubana abo. Simu ili 0 msambu 8 mukaga 10 8 0 8 nga kunsonga ya kuyamba kubana abo. Na weshito mwebali nanga batandise okuyamba. Mwebale nyo mwebali redala. Ntandise okufuna obu yambi obutono tono. Tulabenga tudu ukirida abo abana. Mwasuze mutia mikwano. Mwana nino kulubogola simba soko sivuru kubo nywele mchifocho nze kaninyoko simba takise simbule.
1: Wano musimba taksi, akaimba kusaba ketukua. Uwepo lile choisi ya kaimba kocha. Ketulonza lonza, tuko kubila uo. Ante simba taksi, nante kujuza.
0: Gola simba kuoli kuate simu nyigire ku 0 msambu 0 nya muenda msambu 3 0 0 0. Osabe ya kaimba kamu muganda wange tutandike tutandike. Wetunule uwe simu ya fudeba nange. Simu yange sicha ajitegere na kuzinona ingeri 0 msambu 0 nya muenda msambu 3 0 0 0. Semu kwano wandi zeno kebera ku simu ya fe wano. Aina kuzino sijitegera sijitegere simu wano. Na ye simu obe ganye. Kale, nze kamfune wanakaimba, tutaandike nako.

0: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwuliranga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro, kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma, ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere ya waka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere. Genda ku supermarket oba edduuka eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
1: Zenirinde Suzan, bwe nabeeranga nga nsoma ng'ebigambo sibiraba, taasasula kunkebera. Bwe nalaba rapeya nayingira buyingizi, natandika okwambala galubindi kati omwaka mulamba. Sikyafuna buzibu mu kusoma, buli kimu nkisoma bulungi. Nebaza rapeya okunkeberera obwereere, sikyabulijjo okukeberera obwereere, ne bakuwa n'obujjanjabi era kati nsoma bulungi, sikyabonaabona.
2: Jangu ku rapeya okeberebwa amaaso ku bwereere, oba tukubira essimu ku 0709 7745.
3: Abalimi gana amasanyu gamwe. Anti Nusana Agrotech Solutions Limited. Bakwende sike yemboge yomulembe. Kabeji kilimo F1. Enonge gumira kasanja. Emeruka bulungi. Egeja atenge sibira dela bulungi. Okuva mu company ya Stackers. Atemu abalimi benyanya. Temu tanga tanga kunonya uwa wali nyanya ntufu. Anti nyanya yabo ya Star 9065 F1. Na yuba jirina. Egeja nyo atenge bala bulungi dela. Ngetika kebi bala. Ebidu wakati uwe chikumi na chikumi mwa. Atano, kuchikolo chimu. Kwa yeta gensigo zino, genda kwa ofisi zaabwe, esangibwe wankulu kuku, nga wakafamu mitala vye kabusu, kustated building. Owe kuhida kuzila msambu mukaga mukaga, atano mobili, mkaga mutano, chienda mukaga.
4: Tukereza mtie na kujako sanyo, esanyo erusinga.

0: Ano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpolo kome yedembe wesiba deba muisa shiba kalunji abiri mutane dashika mpozi ezaka ita ezibula yoko ere sawa etane zencha unakoyo baby wa shiba kalunji ya tandiso kusoma eranga mpozi yala zenga omwami tata omwana alemedwa nokusoko genda ku, okuda yoku linye nyonyi nagamba katusoke tuwalo omwana ku first day kusomero erango omwana ya tandise okubera ntino baby asoma wabula ya tandise nga baby nyo te mama na kaba mukawo kumaziga okulaba nti omwana wa mulese kusomero na te olunako olusoka muzadde munange fete twaka abatwaguma gumadda mutwala no muleka yo mwana yakaba owashibo mwana siye yakabye shiba ye yakabyemu anyway njagala kuwa maulira gali kalo katundu wosinzira okweranga munange owuliriza Simba Taxi.
1: Akali eyo twandika ulide na fe bichiri famu tutundu cho kukaroko au mukatundu kawo osula agafa kustajia ya boda wokolera oba mupaka wo Simba mukatale ko wokolera kuchiduka mu town wokolera oba kukala wo sinziro kuuliriza twalika ulide wandika tuwadde gatuwe kati voice note kwate simu yo o recording edobozi ogatuweleze kati wabulato chamukirira no tulimba na yenge go twandika ulide mu Simba Taxi nikoni narugwa.
0: Kade kama uli lea gagali kalo katundu osi nzilo kuwena nga uli kuluba gola Simba. Ni na wano bomu ise Mawalo Hassani alirugo mbaitayo murugo. Soko tuwe guli lelirie yu.
2: Ya madamu kona rugo ankula musizanyo ono Mawalo Hassani okuvano murugo sukuma division. Ya mauli lega tuina waneno geba elo sigwe tuwalo nda ere ya yita muna yoku banti waiwamu wakanyo kubanti ya wangu lale. Loche ya mani agenda kula ila na etula ba grupu zombizi genze kugombolola ewu sukuma madamu koni gema uli la agali wanenu sote tumanyo ba wanaba wolu talo
0: kea yonga mvude yo kankutuale chaba za lantunda wali yo katongole na yatu wa agali
3: madamu koni uba tuweleza nze katongole chaba za lantunda wabula li gombolole nitu wala na enze chalo chembe lako bachitabuli ya anti kumukunyu era nze mutabani wawaswa abamugo bategera madamu koni eguli le tiyo nkukwale do na kuruwa alero yomuvubu kwa omu ya kuwa bloka bamu ita Steven madamu koni ya kuwa bloka nga nusu kanana madamu koni yomuvubu kwa omu nga alia kolo ni ya mituwa longana madamu koni nga babala bloka antino zina bazide ajamu sasura kwa sente ajamu wa bloka zasure sente zilize ya lia madamu koni baba anzi tanuru madamu koni tanuru bade ya kami ila weti ngewede tanuru weikide nga bateka mungu madamu koni omvubuka abadde adduka asobola okulinnya omuti yetugenga yasibyewo ddo n'omuguwa madamu koni wetulabidde nitugenda okumugyayo madamu koni twatu akamugyayo nga ne poliisi etuuse madamu koni wenkoledde eggulu esaawa zineno nga poliisi emututte wabula simanyi mwagazaki madamu koni
0: anyway agoge gali side eyo ngenze wa kansala muwaya enajemba
4: atuwe kansala muwaya enajemba kati ya mawulire genkufunidde koni ku makya ga leero ega musajja mukulu akedde okasukira mukyala we ebintu wabweru n'amugamba atambule amuviire ngentabwe kwevudde jukira tuli mu biseera bya kadodi abagisojo babadde bayita omukyala ono ng'alina omwana omuto myezi ng'etaano yagenze agoberera abagisu era obudde eyo gye bwamukwatidde ate simu yadde yagirese baawe ng'ali ku mulimu baawe yakanyiza kudda kuba ku simu y'omukazi nga laba evugira waka ng'omukazi tamanyi gye yalaze omukazi akomyewo bukya saawa 11 n'amugamba nti yebadde agoberedde bagisu eyo obudde gye bwamukwatidde omusajja agaanye obiwuliriza era amukasukidde ebintu byebweru n'amugamba addeyo mu bagisu
0: addeyo mu bagisu abakadodi nyawula ate aba abaana abakadodi weerira weefiira bw'aba akwasiza aba akwasiza agali no n'omukazi agoberera akadodi akusobera

0: Efewe watalo gawa neno kulubogola simba pamu ise Dr. Jose Camilio nare soru imba uruwaba ntuwabali gumite Efewe watalo gawa watagambu wako na mwesho watulia wakulubogola simba na shikaziri muna nazezula yoko ili sawa etano ezincha unakula muganda wange gali wagali kalo katundu wa uosinzi ilo kuwe nango uliriza so kemfuno mwana wabandi mbiru Lawrence
1: owe linyolia Obiru Lawrence nga nsinzi de wafe lunyoria na inga wawe mkore de guli yeri inonga kumachaga alero guli yeno liwa de wajamiru wakatundu wakaita wajamiru kumetia na lodi muduma sabo kaunte mpiji district wanti wemade mkwate kubogenda ko emitia na nensangiriza abavubu kaba na abe kunze uluvanyuma loku banti bakute ababiba pichi chigambi mwante kustaji kwenyini nyini kuna kuseji wa jamiru bebade bekula momri mbade ababi mbobe njini njini era abafubu kama nabaku watidua ulufanyi malo kubanga waro pichi ya munawe yisma jibabie ulufanyi malo wichi ngemu so bagenze kino onyeleze nyo nga abafubu kama nababili bebali mlukwe lukuba pichi okuzima la kusteji ya jamiru hao so wengkule degulia ino nga abafubu kama no bakwatidwa era nga batwalidwa ku polisi yebujuka awo gezaako okubitebya naye nga tebanna batwala avuuka abasosi ne bagamba basirikale nti baba bawe babakoleko era ekibadde kiddirira nti baali baagala kubatta oba kubookya babasaanyeewo naye nga wenjogerera nga abavubuka bano bakutte kuba abasirikale bakutte babatutte bagezeko kubitebya
0: owebale nyo owebale yedala mwana wabandi mubiru Lawrence Runyolia kati ngenze na kasongola ewali zaviano atuuli la gali na kasongola
2: madamu kani abazaviano straight kubena kasongola mba nyingideo na go damu kani awali la gali enono wubi wente ate bwagala koma o mawega kawa wena kungabili mawega baku watu umwana miaka ndozanga kumina mukaga kumina msambu nga kalaba nisizente ya abandi enteno weyajifuna madamu koni nagenda na ajuguzo omusajja atamubuzi zako na maitire gante yo jabade na yo madamu koni nakuluba sanye ente ya bendi na ajiba ngano omwana ono ya bente madamu koni ya manyikidwa keri nyari ya dani nga mtabani wa dani abereyo mukaicholi kaisolo parish maiki town council era koni bali bagala kukwata mwana ono bamwoche boche no msajja eyagula ente ne taliko mayitire naye byamalirange bintu babitese mu nkukutu ngomwana ono atasiddwa kati ebyazuuse nga madamu koni bakunganyiza list yababbi yonayo nabajukunganyiza akaseera konna wanduliranga nkusomera omuntu asinga ye yafunye obululu obungi mu kubba list ngenda kujja nayo it was the next 2 week ulida ababi ya bazenga batu tugomia mwairi kitauni kanso damu koni gemawira agali ya inoba lukwele za nyewe
0: okay wono agogegali saidi yeyo webali nyo webali dela katino ate wali uo oyabadeza viano owe nakasongola katika nkwe kubwa kwa ramadhani usika na yatu we kugali maulide agali saidi yeyo usika
3: damu koni kura msizai zebu kwa ramadhani ngandu usika madamu koni amaulide agali yeyo usika embaze usika zaata buse ezimu banange ziruma abantu era zirina omwana gwe zaalumye ne ziruma n'omukadde naye abatuuze beekozeemu omulimu nga bakuba buli mbwa gye basanga bazitta era kati saawa eno buli mbwa gye balabanga etaayaaya bagikuba paka kujitta ge maudire genina ebusika yenze bwa kwa ramazani ebusika
0: embwa zibafukide embwa side yeyo eyebusika tuchia yongere waneno kulubogola simba nange na nyini tutukoni na lugwa wenyweze togwa

0: que caô, capiá! Eu não vou parar!
1: Frika, tchina we.
0: Smart.
1: Atuse.
2: Zadu miranza commanding anze commander one.
1: Akasajja tekabula ku mikolo. Buli wola batenti kabao.
3: Anyoyo.
1: Kalebulo mulebu za kalebula ne balebula.
4: Echi.
1: Omulebu si wechasa.
2: Nompita nga ye miya ko kufunya vuga gantwani bolex Felix Amrudik. Which is a figment ekumela. Nanta gwa ku mikolo. Buli wola batenti manya akasajja ye kali.
3: Ho. Ubani ali mu kabiga lero.
5: Yako bungogera ko ngaloro mudo mutimo.
6: Agati za mira.
1: Mulina
6: kati abayimbi bafubu nabayimba ku kintu kye kimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingende ikane mbira ba
1: karebura murebu za talebura nebalebura omurebu ziwe chasa
7: mama fina no milioni emuji wa ngamba nsasule kweleze risiti ku Serena fai tugenda kubatiza bana fai tugenda kusaba
8: olaba pono
1: mumbazi yo mukafunda kaba nyigire mukafunda bamuulire

0: Garo. Nile. Yenyabo. Bifune katimu maduka unamugwanga. Buto wa Nile Cooking Oil. Ningano e ya Nile Wheat Flour. Bikulewa aba Nile Agro Industries.
1: Fungua mchuzi mix, hachusi ze mfumba ya runo. Halimwe binungwe biwomese mva, hakuna thupu azitowa. Mva ni mwesi waza boiro bansike. Halimaka wawo mama. Hofumba nyama, mvandirwa, wababi janjaro. Fungua mchuzi mix, hachusi abri kento. Kiwetaka kuwa chef, fungua mchuzi mix, yonabi kora. Umucharo omurembe guno, weku ate fungua mchuzi mix, hemera jifure yenja uru. Halimu flavor ye nyama. Musange maduka gona, na musupermarket wuna mu Uganda. Esimu noti msavu noti mukaga. Tano satu, satu tano, satu satu. Fungua mchuzi mix, seasoning mix powder.
2: Kacheli wali okolayo chinawe. Warayo nyo nawe olimba.
3: Kuchenda mu musamvu wa makasaza shufema Freddy Simba mprogramme nunje yedembe. Sibi yote wana wosina kuangaza Radio Simba. Mbozi ya mkafuna live. Mbozi ya mkafuna live. Saidiana na Radio Simba. Nyingi nzi bababa. Msalidua kwengeli pata jenda nyenyene nga mzee chigongo. Wanaza chinga nga stifuna bichara. Walua chigambi ya nze kanzi je. Bole wonye wonye nyoka anye kanye nyoka anzi je. Elamu echiriwa na mstitori ya Simba. Mkoba chineta tonkwa tonkwa takonyo. Bela wala kuni. Kale bulusa tamu lezi na mteka putesua. Pano mvira kumpeo bulusa mtabi za agenda kuwanga na ya yingi. Akala milioni ya sende namba. Nenga ebati nye kutegeza rio ino kwa mwana mama. Balita domo zazi. Ni fami Uganda bati genda kwa hali wea. Unayone kulio kumpi. Mbaka menjaga ebati balita domo zazi. Ni fami Uganda bati. Ebati nye kwa sa ozi mbaka mbaka kebiloto vyo. Nakachi. Tuku watu kwa nene. Unako jilo jiwe na vuda wano kumuzenda kwa Radio Simba. Na duse mkoti. Awe maki ndio. Omkulu ba mulese mkoti. Doni kulisi. Eo, mjukile ya gama mbote wali agenda mmuku wata. Na gamba sende ya zidi mamu yetu gamu yetu gay. Amulese mkoti. Ejaka unges. Nemviri nga chazi ne ngeja bade ku polisi. Kati ngejiba musindi seruzira. Agenda kuda mwezi guja. Ngejiba musindi seruzira. Kachite geza kafiri ya kagenda vakao. Wano mpolisi osigalo chakalina. Na ye, bamu somede msango. Chikumi abiri mmusanfu. Jonana ajegana. Ngabo manyi. Ndi yali ya msaji ya rimba ya gamba ni ya gulensi kumati fanatu jituna na ya tuweza ya mwabuza tutunde mbi wajyo wajyo ya tuunda kie chiche andyo mubia yongera kolachi kuhina ina kumati ya bia kolachi ye mkumutu waleru zira baba banja siwa sani fubaga ambate bani mtute hapa kumaya elaji agatake wakendeyo tetumate tuchia banja so katuwe nkaru
4: Mpata Richard, nze kunganzi nganzo mtu mbuze mpuli resanyu wanga doni kuisi hoyo kutuwa hitu mwa sente ya fisubizo tutuwa alokola msiza wa zungu echa singo tuluma chale chindu chimu doni kuisi kulia sente na yewana na duka yunabia nabia alivade unai asigade unga mna Uganda na togira kanyangaba na Uganda sente za fisifu deyo zitia na ya duka sente za fagenza atukuda alidanga mna Uganda volo ndovu chupa nofina sente kwa doni kuisi tumu agaiza kuwa mkomira atuwe sente za fe ya gambo kulo ndovu chupa kulimu sente agendelu zira alonde kuweru zira naibanyu amazi alondovu chupa atusasule sente za patuli ya bantu vanji beyaba ama hudu yofokuja anu kukoti tukafinye na sawa nya tuwa wade tusukanu ngayo mtulaba tuli ya bantu vanji tuli ya bantu elolo kaga na ya tubite gede na late elamu laba tuzi tuamba dengo inza kutu ina t-shirt izra gantu vanja Donny Chris yo sente za tusaba Donny Chris wata sente za fe otuwete tuku wagali za komera kube komera teri komera wabatokola tu wagali tuwe sente za fe ze walia
3: na hivyo ntivya polisi mnyo na hivyo atolisi waluwe ngelijevikisha kubuzabuza umuntu yagana ati abisango 12 musambu nagaje ntajimana kiregeza abantu 12 musambu bonna eh ni hata basolera ko waida bonanga umuntu gubogera ko siye mtu aya 12 musambu mvunga buli omu agamba oyo namuwa kunkalu namukwase nkalu yange ngajira ba
4: Nemindi naba bakuwagawa ganga nga bakubira pikerere twagala bele kya kulabira ko mayano mu Uganda omuntu alya sente zone yewana naloza anti adduse wadduka no gende bweru kirabike bweru katanda yatu yamba ntulabira kugo wagenze no komawo ngabo wakomiyo noda kubutaka jango tuwe sente za fe tugenda kweba twebaza minister Balam yatubeerawo wayi yatugamba ndi doni kwiswa na komawo tujafuna justice tuise mblumi obwe kitalo twali ku CPS awo ne batukwata abamu ne basula mu komera natunonya justice ra Donny Chris right now Donny Chris is around gala sente za fe techi ndo chilache twagaza Donny Chris atuwe sente za nze manje milioni 38 kwa nazikwata cash nenzi muwa ya ngamba Canada nensanga Donny Chris with two eyes nemugamba muganda wangu ndese 1.2 zibulayo tukoze tutia doni kusina ngamba teka yose ndo kenda tambla ni mgamba ntambla na ngamba mumieze satu ni ngamba zinesende kansoke nisigazi soko mfulumize visa zinu balance womu lina cash doni kusina avula avula hao neva genda neva chusa office ne wata tuwa responsibility kubila feba customer wawo tewana yetu chusis office tuvude ntinda tuze ntebe netugwa mshiti ya pa mtuwezula na pwezu tukotuweza nga kutikito kukua masu nubuza mnono mgamba chini wakamba basi ngulo office zao notuka ku office bakubuza abuzo mgagali mgaga ya genda wano nyeza mirimu right now katende mojiri waji ya tusu visa tuwa kwe watari mzibaida isi chayagana agenda kola njaga la sente zani sigari wano Uganda.
5: Echo ino kujukila singa omu sibe gumu singa ni gumu kamu na agenda na agenda iruzida na asavi kekubaka kekubaka banja mbamu sibe baso lomu gama anti nchivonye rezo che sente zo baba miezi miezi mukaga anjo jukila bigi wano bigi bali baba mbamu banja banja insanfu mutanu miezi mukaga weba keyo miezi mukaga vera yo miezi mukaga ya wera ye wiki na kusadu baru nywa ne abitex nbagata gatawa buwaya biki ingali wawe kakati awenzi juki za wana baba kaba na beka yunga asaja nzea wa sudi yiza asaja nzea wa gambi wana ngengule mjiteko waliku senti maka wana beka ba omukwano banda ze munji bagenda kuvera o ade mjetu wana isa kate mchimuchi nabi se mjia kunji wabu yiyi atana wafuna muka sente buwe mvira kwa onoburusa jakarina kwenye gastabili musamfunya star satu hash stabili msambunye star saturash we mfila kwa wano kuluhusa akasenda jaku waka lino mga wai nzeni weka yunga netu gena wano mungule kusande mbada sinakuwa tami chitwaro chitwaro na hey, chitwaro na chewa na hey.
4: Doni kuise msangu jona ajie ganyo bana ya bandu uluka agamu yugana nwa na wabala loko si bako njikuwa baku vanja abie gana we have evidence tuina receipt teri yari wanunga taina receipt ya Doni kuise tuine nkade tuina ni mpia atuwa gala sente za pe za chavako la tuwezi sente zo ya ina bakashia bakwanzi bakashia ba msave tekeza manya na inga wetuli wana muna gena mtulava wali wabalina wa PDA zo nga bazi sente zo nga bazi wa yo cash nga bazi wa Doni bazi wa bakozi wa Doni kuise na azu receiving
6: ama nyanze na makula stela nga tuzo wano okulira Doni Kuise nga olire misango je wadaje ganye naye nga tuli bamativu nti kubanga bamukutte era tusaba abali mukuno musango batuyambe tufune obwenkanya nze okusaba miliyoni 5 za receipt wadde waliyo ze twawangayo nga bagamba tugenda kwanguya sokolete ya kamuleta yo bubiri we bat naye nga miliyoni 5 eziri ku receipt Canada twagala koti etuyambe tufune obwenkanya nga bwe tufuna wafuna sente za bo musajja yatuse emabega kulw'ebirooto byaffe bye twali tuluubirirwa nga ffe bayuuti twagala ogenda okukola tufune obulamu obulungi okufuna emirimu natuse emabega.
5: Nsonga ezo nga bwe nkugambye nti omubbi yayongera kolaki oyinaayina era nkujjukiza bulungi nti singa akkiriza ne gimusinga ne gimukamu v agende luzira savinge ne mumba temubanja ate ne banaga nti bamutatu sasule sate nyinyi tazirina Chris namulabyeko ne atalabika kuba na sente ojjukira buli omusango gwa Karo omwana yafira ewa Brian White Brian yali mukusavita tata bana kutandika kusavinga kubati bana musalira yeye fa ate munangu togera nti nga bali ebukodo singane Chris anakiriza baba te baba anja era ba asavinga busavinzi na vaina
6: kanga ze Fatuma bako twa Doni Kuise misango gya jeganye ne katinga febe yabba tino obujulizi ngafe yabba eno list ya bana ngaye batu eno list ya bana ano bonna manya ngaye batu percentage za no bonna manya ngaye batu percent ze banzi ba milioni 10 ze banzi ba mufo nenga na naziba wa mwistro na suka na mwe milioni 5 neza ne mwe milioni 5 hiyo ni 10 zeze manja naye sawa ya lero kati totuli mababa mativu lwa songa batu gamba tufune lawyer sawa zonte tuina seza funa ba lawyer kuteka mu lawyer kwa tuataka government yetu yambe tufune obwenkanya tufune center za fe kuwa abana abasinga senganze natunda ekibanja mama wange namutunze ekibanja nga musuubiza ogenda ekayanda mu myaka ebiri njako amaze omuzimbira saaza mama wange ali myaka 77 sigenda nga bweru ngeri gye bansuubiza ogenda ebweru saagenda
5: era bo kati bapangisa ate tata mama ku 77 anoonya ka single room awo kalimu ekinaabiro n'amazzi tonaakola sente igira
3: ate kati mba munyiigira nze munjogera bubi ate kati nkuli kubanga baatundawo bwe baatundawo teyagenda ate yali alina zitwala n'ababuuza muve uganda mukola tugenda kulonda mulinyanyonyi tugenda kulonda
6: kuli abaana 10,000,000 walayi mama bagenda mulongoza baazi nyima esente zange bamalirira kampuni bagikoze eki bagigadde bana nga tuli mulumi bw'amaani nze ngaanze ku mutima nyo n'obulumi sasobola basasobola nagamba muntu tusaba gavumenti tuyambe ndonikwesingayo bamukutte tufune obwenkanya nga ffe abaana abato tutunze ebintu kati ngaanze ndi ku zero balance looni waliwo eyo sinario emu yejinja bazadde babiri baafa banka looni enyumba nga bazitwala naye lwaki kituka mweyo embeera y'okunyigirizibwa nga tuli mu nsi eyaffe tusaba tuyambe gavumenti etuyambe kinomu mutuyambe tufune obwenkanyi amanya gange nze Fatuma Bakotwa
3: bali bawo bali banyumiza ndi akasajja kava kayunga ebigambo kabyogeranga nete babitegeranga nali bano kumusana ne magaba nange nabadde ku Skype ninge gula wawe nteberodi alabye yo kye kino kosa bamu banyiga ati nayogera bubi ebisere bya ne doni yali achaina amanya akasolo kukubira akasimu na agamba chiche wayogedde neza nali mazo kukiraba by that time obori yao nsaidi yanga nyinaye akana mani na naraja nyenyo ne naja na ma semero muzindalo yegwani
7: Bampita Nalunga Patricia.
3: Nalunga Patricia. Kati gori mchala kuba kati nze kanyenge jeri msajja nyinzo bitabitegera nnyo. Ensonga ya seka Janira Shid. Necho zini biki. Waji uli debulunji.
7: Yes.
3: Oloza bambira shida cheche msumbu wa.
7: Buwa.
3: Ayagala msajja ye.
7: Msajja chamwagala.
3: Go sinzi kuchoka anti achamwagala. Nzo kuba yakala bane bale bapo sting.
7: Chogamba ye single mother asose omusajja nawaso omukazi omulala abalala nga tebavaayo kwogera ebyo omusajja aba yavaayo n'atwala abaana nga omukazi yajjukira omusajja bwe yagambye nti omukyalo yatuuka ekiseera nga takyasobola kulabirira baana abo n'anoonya baganda b'omusajja naye baganda b'omusajja mbu baali bamunyigira olw'ebintu bye yakola naye ne bamaa ne batuuka ku nzikiriziganya omusajja n'atwala abaana era mbu Becky gwanyigira yatuuka n'agamba bbaawe abaana otobale baleete naye omwami n'agaana
3: nti bajja bonyaabonyezebwa
7: nedda mbu oyo mukyala Rashid ayinza okiraba obubi mbu nga Becky abeera n'abaana be
3: emboozi yamukafunda life ate kati wabanga omukyala akkiriza n'agaa nti rabikabbuba kati nze ŋŋaanira wa katikati bwobadde oyina omwami ye toyina yakatira nange era nange onsanze era nga era vonda basi tuvanu tunule mukoye abanagira muwendi wano wamanyi kusina njo tuwe mubino byansi byakuleka omusajja teka alijewo nagambe saso nazo tuwagaire okulewa bwe tituleweramu muji wano wamanyi wendi ate Bruce Omutabizi yaddako of course amawulire ge gasookamu Bruce wana baza ensonga zijja kuba zitambula bulungi nze komanda wano kalebula akumata kumira mpeera
8: Eyo yebadde emboozi y'omukafunda ng'ekutuusibwako Uganda Bat Limited abakoledde battle ya Dumzas elikula naawe
9: Esawa zigenda kuwera musanvu ez'amalya g'ebyemisana ne MTN Free of Fire funa empeereza esinga ku mukutu ogusinga mu Uganda ogwa MTN downloading my MTN app otandika okunyumirwa empeereza esinga kati
10: Buli omu agwanidde ekyensuso ku nkola emanyiddwa nga Stanbic Executive Banking ekyo tukisobola.

0: Mwebale kubanga mocha uliriza sedume lupo gole simba. Ze amina nabule kajimu okubatu saka maulirage sawo musamvu mubujuvu. Edanga kusawo musamvu tekuna itawadeda chika. Abofisa okuva mubukama watoro barangiri denti. Abadde omukama watoro oyo nyemba kabamba igururu kidi uokuna. Agena kubanga agalamizi wange na kuzo mwezi. 12 mwezi yoku mwende omwaka guno. Unaku unore njini, lugenda kure unaku njini, rea tuzi wa kunamulondo, elango ujigendo ukwere miaka, satu mugumu nga atude kunamulondo. Baba deba ina okuza mpango, ngena kuzo mwezi, satu mulumu, ngena kuzo mwezi 12 mwezi, ogumu endo mwaka guno, nga juweze miaka satu mugumu nga ali kunamulondo alamula. Oyo nyemba kabamba iguru rukidi, owokuna. Yatuzibwa ku nnamulondo nga 12 omwezi ogw'omwenda omwaka 1995 yalina emyaka 3 oluvannyuma lw'okuddambigere bya kitawe Patrick Olimi Kaboyo owokusatu ng'ono naye yanyuka obulamu bw'ensi. Abadde mu mitambo gy'obukama buno okulungula emyaka 30 era nga enteekateeka ye mu kisanja kye oba mu bukulembeze bwe azaakola enkyukakyuka ez'enjawulo ez'ebyenkulaakulana omuli okulaakulanya abantu b'ettooro babenga bongera ku nnyingiza okulwanyisa endwadde ez'enjawulo n'ebirala bingi. Omu ku bakulira ebika nga ye Charles Kamurasi avuddeyo n'alambula enteekateeka nga bwe zinaatambula era nga bagenda kusisinkana unako range bagenda kusisinkana abakulembeze abebika ebyenjawulo omulubiri Karuzike Fort Portal okubanga bamaliriza byonna. Agamba nti omuguta ogwa oyo nyemba kabamba iguru kugenda kutoka mu kisawe ky'ennyonyi Entebbe olunaku lw'enkya mu budde obw'ekumakya n'oluvannyuma abenga atwalibwa mu lubiri. Kamurasi ategeezezza nti enteekateeka ez'okulaba nga bakubeerisa evannyuma ku muntu ono tezigenda kubaawo era nga bino byonna biinza kubanga okujja okumuteekako ebimuli kwagenda kuba mu lubiri lwennyini e Fort Portal. Naye bategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga nga ye mukuza y'omu kubagenda okukkirizibwa okubakeereza evannyuma singa aba akyagadde era n'oluvannyuma babenga batambulira mu luseregende lw'emmotoka okugenda mu lubiri. Omuhikiro wa Watoro nga ye Calvin Armstrong Romwire ategeezezza n'agamba nti bagenda kutambulira mu lunyiriri okutwala omuguta mu lubiri. Waliwo omusajja mukulu ono wa myaka 68 nga ye Francisco Okada Power mutuuze ku kyalo Tongolo mtu ekisangibwa mu Nyenga Division Njeru Municipality District Buyikwe addukidde mu ofiisi y'ombaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Buyikwe ng'ayagala emutaase ku muzungu ayitibwa Alex ne bannannyini ttaka bebeeko baana okumutwalako ekibanja kye nga kati abonaabona ebitagambika eyalina ennyumba ye kati asula mu muzigo. Arereng Johnson Smart yalina ebisingawo.
1: Musajja mukuru Francis Okada Power gwe tusanze ku yafeesi ya myuka omubaka wa gavumenti akwasaganya Njeru Municipality Richard Kakwezi nga n'amaziga gamuyitamu atutegeezezza nti omuzungu ono ayitibwa Alex yasooka kumukolako mukwano n'atuuka n'okumuguzaako ekibanja ky'eyiika 3 wabula kigambibwa nti omuzungu ono ng'ali wamu n'abataka okuli BAM beefulira mu kitinga embazzi ne baagala batwale akabanja ke keyali asigazza nga bamutegeezezza nga bwe bagenda okumuwaamu obukadde bw'ensimbi 64.
2: Bansayiningiza ssente nga simanyi kigenda mu maaso. Abataka bagamba nti ku kibanja nga bali kutwalako ekifo ekitali kyabwe. Ekifo kino kyange naye bamukitunda. Tugabane ssente at least abataka banitandika obukada 300 naye tekyakolebwa. Mwezi ogumu omuzungu agamba nva mu nju. Ndi mukupangisa mbonaabona ne ndi mulwadde ngenda kufiira mu kupangisa eka ngasa nasigazaako akatunu kana akabataka kabaga makaawo ke nali nsigaza kemainda tikano ketugenda kukola ki abataka tebana buyinza okutwala ate obusulu nabuwanga tebampanga ne
1: Okada Power agamba nti omuzungu ono n'abataka nga kwotese ne babuloka batuuka okumuyita ku Nairo Avenue mu kibuga Jinja bamuwe ssente obukadde 64 ne bamusayininza ne ku biwandiiko byagambye nti teyabitegeera olwo nno ne bamulagira agende nti ensimbi bagenda kuzimusanza ku kyalo Kafunta nti naye yakanda kulinda ssente tineje buli eno ssente tazikubanga ko kya mulubale
2: ewandika buwandisi
3: nayo manya okuwandika oba wateeka ko kya
2: okusayininga kwanguwe kuti mukono ka bantu alabutazi mukutate jango labi
4: ne bakulima n'okulima geno tulinde mu kifogo ndigenda kuletera sente bwe kiba kyali bali n'enkambo
2: ne bantu ze kafunda
4: ne tulinde sente teri enkera ni mbatuka ko ate sente mwangambye
2: ndiriwo
4: ndi mulwadde nnyo
2: kata mfe kujate wanada adali makulemeze kemba dukira ko olisha imani erosu wano weto ngulubu na mleka karibuwe mbade ndukide kwa antase iche imani za ate ya msindu kunzi tiradala
4: ba ngambe sente kuloku na obolo mkaga kusande tezijanga kufaja na lube paka lerulumi nijuzi ba ngamba ugomwe na ngalumu
1: mkuogera ko ne Pius Okadapao mutabani wa Francis Okadapao atubulide enaku mukadde we jayitamu ensangi zino nga mulwadde talina nsimbi zimujjanjaba nga nekisinga okumukwasa enaku ye mukadde we yalina amakage nga kati ali mu muzigo omuzungu Alex n'abataka nga bo bali mu masanyu
5: no mutaka baba wanga sente ngo mutaka masente kukale kapoloti kano kubano kebaba guza kati nebitu kate mumuzungu nga ayagala wonna vanga mzee yali amuguziza ko unateka ubo wa ya mazi na agama kati wano na hondi kwa lachi ndi kwa gala unembuza mzee ni mga mzee kwa ulikutunda wano na una bagenda kuwa sente mneka mzee inangamba mwana tuja kulaba umsaja ya ngambi nti agenda na kunzi mbira machi amaka na afunye walala ni mga mba wate chilina buzimu mzee saja na kuteka kumukono ilanze sali wana gendo kufeo jenali kutuka nga vanga mbante umuzungu wano wa muzungu
1: mkugira kwa namyo kwa mbaka wa government mu district yevu yukwe Atura Enjiru Richard Kakwezi Kurisi onategeze zaanti ensonga za mwezei Francisco Okadabawu agenda kuzituramu asobole okufuna obwenkanya Arenge Johnson Smart kurwaru wogora Simba wanuko ofisi za RDC mu kibuga ky'Enjiru mu district yevu yukwe
0: webale nyomo nafe Arenge Johnson Smart atemu kafubo okulanyisa obutabango ko mu ggwanga lya Uganda avunanyizibwa ku nsonga z'amakana abaana ku poliisi busaana mu disitulikiti ye Kayunga ono ye Juliet Kigongo alabudde abazadde abazaala abaana abawala bokka okubakomako olw'omuwendo gwabwe okubanga gwe gusinza okwonoona abalenzi mu kitundu kyokka ng'ate olutuuka ku poliisi babeera baagala kusiba mulenzi yekka afunyisizza olubuto wabula akabatemye nti bonna babeera baakukwatibwa Latifa Nalubowa Jali
6: Afanda juu ya Kigongo binabio gede musomo kwa haba somesa amateka kubialo Bapalaligo team ngaiba de kuchalo lisenke mutawuni kanso yevu sana wakalati lidabaza doko ngelo kuhuli yaba na babwe Nadala mbude buno obolu umula chitaseko kendezo mwano mwala afuna olubuto ngatanetuka Okubuli yaba na njui zombiri li juu yeti agamba anti chiyambako bazadde kubanga abalenzi si bebono nekaboka
7: Abana baffe tuli mu luwumula abaana boonoonese abaana baffe omwana omuwala wabeere wa myaka 17 okukka wansi nga n'omulenzi bw'atyo etteeka likwata omuwala n'omulenzi omuwala ayonoona omulenzi n'omulenzi n'ayonoona omuwala saagala ogambe nti omwana wa gundi yayonoonye omwana wange ennaku zino abaana abawala boonoona abalenzi era nze ndi muzadde w'abaana balenzi mbamanyi ogenda n'oteeka senyenge ku baana baabo obulenzi omuwala n'ayitawo najja n'omugamba onoonya ki mbeegayiridde twogere n'abaana abawala ensangi zino boonoona abalenzi
6: mama poliisi ono bwavuddaawo akikkaatiriza ng'abaami bwe basusse okutulugunya abakyala baabwe mu ngeri ez'enjawulo olw'abamu okutunda omuceere ne bakomawo waka ng'ensimbi ziweddewo kyokka nga n'omukyala tamuwaddeeko yadde ennusu ng'ekyenyamiza mbabeera mbabikola bombi
7: guno omulembe abaami bafuuse ennume za ku kyalo baleka wa maka omukyala n'abonaabona n'abaana omwami ng'ali bibye n'alekera omukyala abaana n'obonaabona n'abaana okuva ku makya paka olw'eggulo abaami tebaagala kuweererera baana school fees ne batulugunya abakyala ennaku zino balima muceere mukulu kolinizi abakyala beeno balima omuceere okuva ku makya paka olw'eggulo omwami ne bagusaze ne bagutwala ebusaano gukuba amala ye ennaku ssatu akomawo nga sente ziweddewo abakyala oko nako kutulugunya naye abaami bamanyi bw'oba wamuyise mu ofiisi akugamba nze mukyala wange simukubangako obukyamuwasa bannanga okutulugunya kungi bwe tulima emmere omwami n'agitunda yonna ku nako kuba kutulugunya
6: abamu ku batuuze abadde mu lukiiko mbaloopedde ab'obuyinza okusomoozebwa kwe basanga omuli abaana emyaka emito obutaagala kusoma ne batema bikajjo kw'ossa n'abasajja okufugibwa abakyala baabwe obumbula nechiba vidako okuva waka nebagenda.
8: Tuliba kozi nyo kuchitondo chino. Mubukozi wafe tulimia masamba gevi kajo. Nesebo obuzi wetu sanze erangena ni tunamu ni ngamaso tugenda wa abana abato mubisere vyo kusoma tebagenda yomu masomero bagwera mbikajo. Nolwe nsongeyo omusumari tugukube muzade oba tugukomerere nanyini samba.
9: Ebisere ebisinga fredaba chia personu tu experiencing ebintu bintu nyomu byalo. Mulimu olusa bachala batali wano na yabamu zaoba ganyo kufuga makaba sajja. Bafuga abasajja tagala msajja abelene dobo ozi olusi omusajja bayogerako ayinga nomu itacha ya gala na mu itakano kate ebisere ebisinga olusi bawa vya na abana. Omuchala wabanga tawa msajja chitibwa atambla na abana abana wate bawa msajja chi chovota angulusa wasajja nebapala na agamba kamarika kolachi gatambla negendere.
6: Kurasa dume rubogola simba Latifa Naluboa modisu iteka yunga
0: webale nyo Latifa Naluboa abatuze kubialo bisatu okulika Somo Gombe Division Mulume Nsinzi awamu ne wanje Mugomere Masulita mdisrikti ye Wakiso bawanja gidaka chiko kebi okulonda kanguize kokusale goye na dala kwe mulugunya kwabwe kubasayo obaba damu okulonda basobola okufuna sente biwabwe wechalo kubanga kati bali mukwe magaza busami tema manchi dako atenga baina ebizibu bingi bagala sente bi abakolere na dala okubatera stamp ku biwandike ebyomugaso bano bino babitegezeza baba maulide elanga abe wanjewe baga mantitebalu undanga chokanga kati walu uo omu kubali besimbie wawe randi ye agenda kulaizibwa chokanga taka chukibio kulonda kala gira ntite wali kulaiza kuchalo chino
10: kitu inga mkule mbezenga chivanuka ya wangoze singa igubala yisa kumina semala godani ya ino kulaida era kumina kube era unga tuina chea mani webala yisa chivanuka era eba mulaiza beba na amanya kwa mtia kwa nguwa sina tuwa semala godani akufuge kubayi kutule riba mwabu kule mbo na yale medeko akira za baga la mulaiza kitu yamba eliko kumintona mtu ya tuwanuka atuzire kutele ya foto wafete kumwa
11: tuina aba aladisi baje ku ground balabibi yalo byawe bitambula bitya president wa fe yakera kuncha yagena munsi ko ngarwanira bintu ku babululu bandu kufuna dembe lyabwe ne esawa zineno edembe liweddewo tuyeme kuloza ati muno mukuru mu 7 tugena mweta gachi musanja choka ne bisanje bila tumwetaga e bamporoti gaba ndu gatundibwa ku chalo tetumanyiga ya manya agajja wa ne esawa zino yala iragamba jayino okulangirirwa nga ye ayino okulagira zezo chenande badendooza e kuto commission kwe following abinene ebintu
0: ate babo kuchalo Mulume Nsinzi baga mantu balonda sentibi wawe Livingstone Senabulia tuwabula wali wabe wangami yako elaba sabi ya kachiko kebio kulonda kasele guye kubanga baina obulumi buitilivu
12: kisa waka chiko kebio kulonda katu angwiri zeko ate kalaize sentibi wapi gotuwa londo nami Senabulia Livingstone wanga ketu ina u sentibi sawe nona yate umenjibu wa mateke wapi unji dara
13: kachiko kebio kulonda katu angwize yangu yizeko oba tudamo kulonda oba balangiriye chiamani wapi gotuwa londa Senabulia Livingstone tuwe kubilo mulanga tiba tuangui zeko tetu ina kola kusonga za fenga teli zutu singa nabi mchitundu cha fe
0: babe chaloka songa bakulembe duwa momotumba muwanga baga mantitebalunda iranga teba ina sinti benga betaga na register mpia bo bakalambi denti tebalunda angako
14: tukukaso tetuwa alonda tuwa sigala tukonko madde tuwa agalabe vyo kulonda batudiremu tusobolo kulonda
15: vyo kulonda tuwa saba mkole kusonga ya feye yyo kulonda tusobolo kubanga tudamu tulonda abe kaso funeche ya mani wafego tuwa agala che ya mani muwanga mutumba
16: danae mubiyo nache tuetaga yedijesti indala echoku vili tetuetaga basirikali banabari woku luli
0: Radio Simbe sobodo okwogera kono omwogezi wa kachiko k'ebyokulonda mu ggwanga Julius Muchunguzi era agumizza abatuuze bano.
17: Bajja kugumiikiriza kuba akakiiko kubanga bateekayo okwemulugunya kwabwe akakiiko kagenda kuddamu. Olwedde kaddamu kalina liisi y'abo abaleeta okwemulugunya. Tekasobola kuddamu mulundi gumu. Kuba buli kwemulugunya kalina okuyitamu kakwekeneenye kakakase kalyoke kawe entalo yako. Olwedde akakiiko kabasaba ababeere bagumiikiriza.
0: Nyongero kujokiza Antredio Simba ya kutusa kama ulirega fega na 15 zeda chikeza kaita kusawo msambezi msana. Bwagati ya mauliri waga badengo kwa kusomera nzoe amina nabule kajimu. Amalama ulirega genda kubaga sawo mnana tova Antredio Simba. Empalagoma edembe.

0: che Uganda. Zeka sana la ba deliver wa ubanga agama tontera ku app mpa cash. Oh.
1: Ubanga kwagala kuwe biruti byosa.
0: Owa ubanga sta ngamba. Tontera ku app mpa cash.

0: Mwebale kubanga mchauliriza Sseddume Lubogole Simba. Nze Amina Nabuule Kajumu okubatuusa kamawulire agessaawe 12 mu bujjuvu awamu ne munnange
1: Waguma Kisuule.
0: Akulira abakozi mu disitulikiti ye Hoima, Joel Munyangireki ali mu kaduukulu ka poliisi oluvannyuma lw'okubanga yafuna essente obukadde 15 nga zijja ku muntu gwe yali asuubizza okumufunira omulimu. Yagombeddwamu obwala akolw'okubiri akawungeezi mu kibuga ekye Hoima n'atwalibwa ku Hoima Central Police Station era nga gye yakuumiddwa nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Okusinziira ku poliisi, Munyangireki yagambibwa okuba nti yafuna essente okuva eri omuntu eyali anoonya omulimu eyamusuubiza okumufunira omulimu gwa gavumenti. Wabula ensonga eno teyava mu bibala okukakana ng'omuntu yeekubidde enduru eri poliisi ekyawaliriza poliisi okutandika okunoonyereza era ne bagombamu obwala akulira abakozi. Julius Akiza ye mwogezi wa poliisi bitundu bya Albertine Region akakasizza okwatibwa kwa Munyangireki n'agamba nti abantu bazze bafuna abantu ab'enjawulo abeemulugunya ku nsonga z'obajjako essente okusobola okubawa emirimu. Akiza agamba nti poliisi ezzeefuna okwemulugunya kw'abantu ab'enjawulo y'ensonga lwaki ku luno esitukiddemu ng'eyategwa ogw'ekyayi. Munyangireki agenda kubasimbwa mu mbuga z'amateeka atandika okulinimba n'emisango egimuvunaanibwa.
2: Nga paalamenti ey'12 ekomekkereza ekitundu kyayo eky'emyezi esatu egisoose, omukubiriza waayo Jacob Both asiimye ababaka mu paalamenti olw'enkola y'emirimu ennungi okwewaayo n'obunyiikivu n'omutindo gwennyini ogw'enteesa nti bigenze byeyongera okuyitimuka. Bino byonna Both abyogedde aggulawo olutuula lwa paalamenti eggulo lino.

0: chada mumu savu akasiri sasa tumaba tekavanga o elaka urugumye banga yeferedia ya soko kuweleza World Cup 1 ngatatu muweleza Muruganda yefaba soko kuweleza mpira adewe mbele eno nenejmiri za mredi eno wanu wetuli wetusimba makanda baba norio kotulira ngatu yugumya emma yengo gempulizi ganya mutiano aliatia Edi nsele kumiwe sao angambi etia mpuliza bulo nyinyo aliatia Edi oliotia mkwe kansuna ntuli bulo nji njaka lambuza kwenyo ku Edi teacher wa St. Angela Nassar and Primary School chisa sao umami Mugambe Judy oliotia na basomesa mwena ne management kusoma na atelo kundam mwete keketu yate na wazade mwenava St. Angela Nassar and Primary School chisa sao mwewale nyo kuwanga jiemuli olide na atelo kugwako abana mbako mie watewa kakarabie emisomo mpola mpola katugamba tinamura na fe echigari Rwanda hey bino birara mbaba katikuruno teri kwe kwasa anti basi tujitese tese atemu ngeri ye mtu tese tese ne nyonyi tusimbula ngezo meza sato mwezo kwe kumi we wandi sema angunyo oleme kusigarira tutaandika mungeri iyo kubagamba ntiwe kuate chifocho ngabuchari tugenda kulambile bifo binji nebuo banga toi nabi wandiko bija kusazansaro buradi tugenda kubi kukorelako edakati boba wakulinya nyonyi yangu wa kati passport yoso wala jikolako bobono ita wansi tugenda kuwanga tukorela kubina kuisa kuboda tuita kunsaro ye katona we tugenda kuita o baba kati sasula mangwe bie tamburo kunywa nebida labio nebi foyo natuwa jabi kukorelako gwe chichocha kusasula osirike onyumidwe chitakende kuma kuna mbazi sumu zero lesokedi zero msambu mnana mnana msambu mtano kumina nyatano mnya ngambe zero msambu mnana mnana msambu mtano kumina nyatano mnya ne zero msambu zero mkaga anamu mwenda abidi mnana abidi msambu ngambe zero msambu zero mkaga anamu mwenda abidi mnana abidi msambu kubakati wewandi sababa zile ne WhatsApp teweka nga wizo kuwa inakoka data wizo kujira ono iteri ebi tunebinyuma bitekekedua Helivu Tuan Travel Agency. Oh my! Wanga mkuru
1: tata! Wangi baba, nangi baguza kumikorejwa mwuri mtu ya matumbu desa nimele mkula simba. Nomecho mwule kubanga tiyo kwa mwuri yeso nge tambu lirata. Mwuri mtu ya side zao. Nongeni babu za kuno bate geza. Gera buchoi ino kura chilichimu. Jienda maso binanga ati. Abalimi abata wanyi zibwa omudo okuli orumbu guchuchu. Olusenke nenda lazo na midde mirala eje. Enanda ne midde mirala ejo na eja. Ejebi kuole bigazi.
0: Esamo.
1: Ejitafa. Midonga jabi kuole bigazi jifa. Tujulete edagala erigendo jisobola. Kino kwa lechichimu. Genda bugenzi maso kwa nangate umanya bukola ekulete edagala erigendo kutasa ukuri mkwano gwange edagala nga Commander 240 Weedmaster ne Golden Drop. Elirono ligenda kuyamba ukugubo mudo. Munimiro yo linolito mudo ngalikaza emirandira jagwa mubude butono dala ngalikuwa mkwano gwange likuwa obude omwaganya wosimbile mere yo neba ngebala wefuni edagala lino okuva mu duka lyabwe mbaduka kona agebyo bulimi obakwe kusimya 0800 30 0803 ngambye 0800 30 0803 okumanya ebisinga wo ojja kubira nga tembere tambulira jukira ntino genda maso bira ngaofuna season ya kulima bofuna eddagala nga lino erigendo kuyamba ate okubanga tubaza buli kintu kijja kubeera kitambulira ddala bulungi nnyo befunire bonna embere kutambulira banafaliya bamanyiddwa nga aba bukola bukola chemical industries
0: yes,
1: bagamba nti nokula makungula amalungi mbuza kumwena abali mu kibuga Kampala bagenda maso bira nga temunoonya nsimbi abaziwenja nga temwe bakabazinoonya nga temuzikiza namwe mugende maso bira nga mukola mbuzako mikwano gyaffe abatembeeyi mwina nga gwotambuza ngoye akawungezi nga kano tambuza ngoye okulaba nga ate ofuna tugenda kukwerenda kusomezi nga 20 tugenda kukwera mukwano gwange wali mne bannaffe wali abakutuusako wali mukwano gwaffe posian lwakataka tugenda kukwera motoka za mpaka tugenda omwana wattu tumuwagire tumuwagire avuge ekyuma ekipya awonekekete emyaka 25 posian lwakataka ng'anyola ekyuma anyola ekyuma so nolwekyo tugende maaso okubeera nga tumuwagira tugende nakusomezi jja kukwera 20 ebyuma abayimbi abavuzi bangi abava e Tanzania abava e Buyindi abava ew'enjawulo wonna bajja kukwera mukwano gwange ngaate embeera bagitambuza tugende tunyumirwe zijja kukwera 2 September tugende maaso banga ate wama tuwagire motokaze mpaka posi nwakataka abere nga awonekekete
0: wete nakumanya olunaku olwalero obadde okimanyi nti amazzi aganyogo gasige gaso sige gangwa okukwata ice obadde okimanyi nti gwe omuntu yenna agamba nti njagala kufuna ice totyakamu mazzi ganyogo gate munanga mazaga nyokoka na mazago chabo bigata wa mama zago chake gasingo kusoka okwata ice owe bade tunaba kuchitegere
1: akombade sika
0: katikiriza
1: mbuza
0: kubade tukenda fumita
1: zikiriza so kyambuza kumukwanu gwange bogere bogere wali kubogere sports center mukwanu gwange kunyumba kubwa nkubuziza kunyu omwami ya ine mijoze ejaka bi agena ku mjoze go ogwasin wi
0: ah to nyamba zagwa
1: ah ndeka kuletira mjoze gwako oli wa mario
0: tompa gwase
1: bogere nkolira mjoze omrunyi gwaka kos ateka kono nerinya asako nerinya lya mchalawo
0: tompa gwasin chokani na ukwaru kwake waselo na yeye anyize njo na tufumita wana kasari kwenye mizani ya yeye tinakuli nde na tuvire ku timu katima fumita tata
1: fumita kasari kwenye mizani kwa mbulibu tanja kana fumita mkwa kasari kwenye mizanyo zigusa na kakono kuzikono kwa rado jukila ntino liji ya fe ya bandegi na maso vena nga te indi ya Uganda erezemu wabande yuke mpide jigenzi maso vena nga jitu uomira akaunge zikono kwa rado chiche chisoso jejizanyi ya lukutegeza mpira jizanyi era timu yabanda fabali ababuru basobodo kuba kataka goal zibadde nya kwemu basobodo kuba kataka bajisi zabubi omusambi ati babi abachwezi abego zibadde satu no musambi achidi
0: abagayi no tebo ya
1: nateba
0: anemi zimja abachwezi
1: yatebe de katake badde wayo mukwanu gwangu ali comprehensive mukwanu gwangu ebukedia jibaji kubide sas genda kubira bili kesesi wako yuza yuza express wali kwa mzi stadium ina chifubo tugele tuwa gire express abadde takura bulunji ya usemba kuangulo mpira kumungo ka mobili kumina muna ananga zanya Kampala Capital City Authority so wacho sas genda kubira bili anachukua ka anachulira atenga wali kumulaya na mpira je jirio naku walero
0: mfumita mpudele
1: timi ya manafa wali ya baliru bagina kusamba timi ya Toruzi atenga timi ya manafa
0: ya basiba mani
1: muskotiland halibania ni asama hatsi hatsi yo jukila ntini ya wasambira muna Uganda itiba James Mugiri Roger Smart
0: okay
1: omumai Roger Smart jazanyi nakuba musamvu kati jajo kuwela tenge Spain tuina liyao Sociedad agenda kuwela susumba na Celta Vigo songa minji nyo Arsenal bagamba omusambi Julian Timber azemo traininga Arsenal Julian Timber azemo traininga wadenga Bruno Guimarães talabise kwa mtraining
0: na
1: mwete gekera Chelsea
0: oyo Marais tajia kuteba
1: haja tiba
0: mpira kwa kugenda kusatu kanga Maraya
1: wa mpira sevyo
0: anange
1: na omenya
0: na Arsenal juhuli langa
1: omenya
0: ya Maraya
1: akuba makati
2: kaka sechi tambuze kwa mkominga linyo nyomu tuwe
3: Manchester United
4: eno season ya Premier League masabo katinyo mire mpira ya Premier League ngabo wangula ne bingo masabo nyiga stabili musambu nyasta satu hash wande ba namukisa kubantu bana abagendo ko wangulio bukadde wili yeah hey mitwalo bibili beddo ngabuli omo atwaleke mitwala 5-5 ku Sunday saa 10 zorwe gulo Everton ya kugulo ne Manchester United olo kusawa 12 ne chitondo chibanyi chigwe na amemvo bakachere habo Arsenal ngabo mpalagane ne Chelsea habo ongusa ababidi abagendo kwa wanguli na kakade ngabuli omo atwaleke mitwala 5 ku Sunday bakulangirirwa umupira gwa Arsenal gefafa gana ne Chelsea ngambie nyiga stabili musambu nyasta satu hash wangule ne bingo masabu anda kukutusi wako betika gena ku www.betika.ug usibomo bila kati fune mpide jukuba munda ngonyiga star bibidi kumi star kumi natano star kumi hash

Edakiika nnyaze zimaze okweganisa bwe muyakawungezi ka leero osiibye otya nnoyo nagyosinziira awuliriza Lubogola Simba Programu Lutindo yeegobye ku mpewo nze Prosi Kyeswa ogikwanjulira olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri ssatu omwezi ogw'omwenda mwaka 2026 mwaka tugutwaliriza guno omwezi ate nagwo bwe tugukuba olukumutwe nga tusigazza katundutundu ke tuyita kwota. The quote of the year kitegeeza nti ebitundu bisatu ku mwaka obitambuza katundutundu akasigaddeyo okwekeberamu wawotuuse biki ebikyaganye biriwo ebikyasoboka n'engeri gy'oyinza obikwatamu okulaba nga waakiri naawe ebigendererwa bye by'omwaka obaako w'obituusizza ate era n'ebyo ebikyaganye n'olaba engeri gy'oyinza okweteekateeka nabyo okubyaŋŋanga. Kale mbeebaza emirimu gye mutuusizzaako engalo. Olunaku olwaleero bwe ntyo nga bwe tutera okubeera olunaku olwokuna ndi ne bannaffe ab'ekitongole kya Uganda Revenue Authority era ngenda kuba nga ntambula n'omukyala Afisa Seguya ono omumanyi musomesa wa byamisolo era ng'okusingira ddala tugenda kutunuulira omusolo ogumanyiddwa nga pay oba employment income tax nga guno nno gwe musolo ogugibwa ku buli muntu yenna alina omulimu oba gwe alina gy'okolera omusolo ogwo gw'osasula emirundi egisinga era kumpi gyonna guno tetukwata mu nsawo zaffe nti bazze ne bakunoonya nti owange nga tetunnakulaba mu nkola eno ekitongole kikolagana butereevu ne kampuni ezo ze tukolera oba egy'okolera okulaba nga omusolo guno gutuuka mu kitongole. Kitegeeza nti obuvunaanyizibwa obusinga obungi buli kwabo abatwala ebitongole abagabi b'emirimu obaoliawo n'ababalirizi b'ebitongole ne zi kampuni ez'enjawulo omuli abakozi ab'enjawulo. Ani alina okuwa omusolo ogw'engeri ng'eno aguwa mu ngeri ki ye gwenkana ki ebyo byonna bye tugenda okuba nga tutunuulira. Era musolo ki gwe tutwala okubeera nga peyi osobola okubeera nga oli mukozi wa kitongole oba kampuni so nga ate oluusi oyinza okuba nga okola n'ekitongole oba kampuni naye ate nga toli mukozi waakyo. Ebyo byonna tugenda kuba nga tutambula n'omukyala Afisa Seguya abitwanjulire kye tuyita okuba nga nkolera ekitongole n'okuba nga nkola n'ekitongole yabange bwe mba nga nina obuweereza bwe nkoledde ekitongole n'empeebwa ekyo kye nnalagaanyizibwa okuweebwa mu nsasula yo nayo tugiyita income eggibwako omusolo byonna ajja kubitubuulira. Tujjukira bulungi nnyo nti wano mu mbalirira bwe yali ng'esomwa ey'omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 minisita yannyonnyola bulungi nga waliwo enkyukakyuka ezaalizize ku musolo guno abalina okuguwa kwe gutandikira omusaala ogw'essalira ogutandikirwako okugibwako omusolo na mutemwaki oguba gulina okuweebwa byonna yabinnyonnyola naye era tugenda kwongera okubitangaazibwamu nga tuli ne Hafsa tutunuulire ofuna kyenkana ki era okusinziira ku ekyo ky'ofuna oteekeddwa kuwa kyenkana ki. Eyo nno gye tugenda okuba nga tutambulira era byonna tube nga tubitunuulira bulungi.

0: Safeguard condoms. Kuma kazanyoko. Urutindo. Urutindo.
1: Lutindo kulubogola simba. Program jocha uliriza kudachika kumi. Ezise kusawe mungi agenda butelebe wafsa. Ngeda abwemba subiza tuo geda kumusoro gumanyidwa employment income tax. Oguoguwebwa abakozi. Abalike emirimu gye mukola egivaamu ensimbi. Gwe tuyise omukozi byonanga bwembi kunyonyode afisa agenda kubanga abitwanjuira. Afisa tubuzeeko era ono atandikira obutereevu n'otubuulira gwe tuyita omukozi nga tutunuulidde kino eky'okuwa omusolo ogwe pay omukozi yaani.
2: Neyanza neyanzeege abatubuuliza akawungeezi ka leero nyongera obbaaniriza nti mwebale tufissizaawo kadde na tulindirira okuva mu Uganda Revenue Authority. Tuagala leero tuongere okutaanya ku kukozesebwa mukozi oboolyawo n'omusolo guyingirira muwa. Omukozesa y'oyo atondawo omulimu.
1: Mm-hmm.
2: Omukozi ye gwe agunoonya ng'ogyamu ebyo omukozesa bye yeetaaga. Naye ebiseera ebisinga akozesa yagenda okuwandiika wansi oba okulambika biki by'ayagala, essaawa mmeka z'onoomala ku mulimu, otuukanga mmeka, ovaawo mmeka, onoogendanga mu luwummula gye tuyita leave, anaakuwanga ennaku mmeka, omusaala akusasula mmeka, kulikaala awo enseezi era bwe kuba nga kweziri zo zeki nti eno yantambula, eno yakusula, eno yakyamisana, eno yakujjanjaba, ebifaanana ng'ebyo. Era okwo kwe tusinziira ne tugamba nti nedda akozesa alina okuba nga yakuwa ebbaluwa erambika bino byonna nga tetunnaba kutandika kuteesaganya naawe. Twaganya ne tumanye yalambika ki ky'anaakuwa era mu budde ki, tumanye wa we tubalira omusolo oboolyawo wa we tutagubalira. Y'ensonga gye twagala ffenna tulabe nti twebuulirira twetegeera nga tugenda mu maaso.
1: Kiki kye tuyita omuntu okuweebwa omulimu? Olwo kino njagala kwawula ku oyo aweereddwa okubaako byakolera kampuni oba ekitongole n'oyo akikolera bulijjo. Bwe tudda ku nsonga y'omusolo
2: bulijjo yenze akeere enkya ne ŋŋenda mu Uganda Revenue Authority. Bansuubira kutuukawo ku bbiri, bansuubira kubanga natuuse. Nenkola paka kumi n'emu. Be bandagira wa gye ndaga, wa gye siraga, obudde bw'ekyemisana ate obudde obukola. Kati nze omukozi. Naye awe atuwa obuweereza. Ebiseera ebisinga omuntu atuwa obuweereza ayinza okugira mu mbeera nga eya supplier, ate omulala n'agira mu mbeera eya consultant. Tiye tajja kubanga atuulawo obudde bwonna. Yayinza okwesalirawo wajja akolera emirimu egyo. Ate ye tojja mwengeji nga lunaku lulamba. Ekikulu kukkaanya kiguna omulimu ngukolera ssente mmeka, nze ka ŋŋende ngutetenkanye,
1: nja
2: kudda nkulage wa we ntuuse n'ebivaamu. Ebiseera ebisinga weyatera kubeera consultant. Ate abo baba oluusi nga bagwa nnyo mu kiti ky'obukenkufu be tuyita ba professional, batera nnyo ggwa oluuyi olwo abo abafaanana ng'abo. Kati gyagenda okwesanga ng'omuntu ng'oyo omukozesa ono gyawa obuweereza tajja kuwa liivu. Oluusi ne byokozesa bwe kiba nga laputoopu gw'ogyegulira ebyo tabiyingiramu, okulwalako takuyingiramu, okuwummulako takuyingiramu. Ye ayagala mulimu gwe oba emirimu gye nga gimutuukako ku budde bwe yalagira. Kati oyo ye tajja kuba nnyo eno ku musaala, tikankuwa omusaala ndijjangako ki pay as you earn ng'omusolo. Ye oli ye abala omulimu gwe n'obudde bw'anaamala ng'agukola oba myezi esatu oba mukaaga oba mwaka, ye n'akubuulira omutemwa gw'anaakyaginga nga mwatadde n'omusolo. Kati emisolo egimu nga VAT mwaba agutadde, ti bw'oba omusasula ebiseera ebisinga omusasuliramu n'omusolo. Kati oyo ye tomugyako pairs you earn gujja kubakozi atoyo jamu jake bitundu mkaga kubuli chikumi
1: yowidewa
2: withholding tax wango yali mu business elechi mjisako withholding tax nti bwanaba naye atusiza kasera akasige chifana ntegezo kuteka mu return ebirivamu byonna bibiri babigamba nti aina yezi mubanjibwa kati ono withholding tax wajira ni chubala nti mu mwaka ogwo gwenyini aina withholding tax gwe yatuwanga kutambula bwaba wali asoka atolebweko awewe kifaananyi ekyenkomeredde nga zino zetwamujjamu nga gutambula tumazo zitolako kati mu bufunze kyekifaananyi kye mbadde ngezaako okusiiga okwawula omukozi nuna atuusa obutuusa obuweereza
1: Era leero nga bwe twazze okutunuulira pairs you earn atuusa obuweereza tumulabye eyo tetumubalirayo
2: tetumubalirayo atuusa obuweereza tusinga nnyo okutunuulira ono akozesebwa bwe tusinga okutunuulira olunaku lwaleero
1: kati kye tuyita employment income ensimbi zino zenfuna URA ezeetunuulidde okugyako zeeziriwa kubanga bw'osoosa okumenya wali nti bwe tuba tukolera ebitongole tusobola okubaako bye tufuna mu mitemwa mu mitendere egy'enjawulo zigwe zootunuulidde nga URA zeeziriwa
2: kati ebiseera ebisinga employment income ono bwe mba mu kugamba oba kale ebikola omusaala gw'ogusasulibwa ntunuulira nnyo ekisooka omusaala gwe bakusalira gwe tuyita basic pay ne ntunuulira allowances nga mukama wo bwe yaziraalika tindi kuwanga allowance eyo entambula ekuyambako mu ntambula gye tuyita transport allowance ndi kuwa allowance ey'ekyemisana ndi kuwa allowance eyokusula gye tuyita housing kati allowances ez'enjawulo na buno bubona senti omwezi guno wakoze bulungi oba omwaka guno nja kuwaayo ebitundu bitaano ku buli kikumi oba ku musaala oba nja kuwaayo omusaala gwe tuyita 13th check nja kuwaayo omusaala ogutalina mwezi gwekutte kubanga omwaka ogwo wasobola okumpeereza n'osukka owandibadde okoma kati ebyo byonna weebiri kati ebyo byonna bwe tubigatta awamu bye bikola kye tuyita employment income gwe nteeka awamu ne ngamba kati tugenda kukola ki kubala musolo
1: nga neeze bagenda okumpa okunyambako entambula
2: tuzibaliddeko lwa nsonga nti eno omukozesa azikubalira naye bw'otambulawo nga gw'okanyoomawo buli lunaku ozimuddiza ye mukama Katonda bw'akusaasira
1: neiba nandeetako
2: omwami naaba nga akudroppinga ku makya ezo zizzaayo kati kawotazizzaayo kitwalibwa nti tuziyita disposable income income gw'olina okusaasaanya mu bino na biri kiringa nga agamba nti tukuwadde lunch allowance n'ogamba nze nsiiba nisiria kya misana
1: waliwo mwezi mulamba ku bakwano bange nga gwe abaisiraamu mwezi mulamba mu mwaka ezo zidda naye nze siibulukukirako
2: ne waliwo ajja okugamba nti nno nze siria kya misana nze bwe ndya ku makya breakfast ate nzirayo akawungeezi eka ekyeggulo n'ekyemisana bigatta wamu ndya ku 12 kati oyo naye gyali kati zino ze baatuwadde wano okulya mu kyemisana olaba nti aba tazikozeseza naye azikuddiza gw'omukozesa tezidda ye zino ez'okulwala medical allowance ajjaga nti buli mwezi kankusuuliremu katugeze emitwalo nga giijyo oba asatu oba ana zikujjanjabenga oba oliawo n'abantu bo enaye abatonotono awaka mukama asaasira ne mutalwala oba bwe mulwala ne mukozesa omululuuza n'ekyo gye kiri n'ebbombo ogeche chifuba nchigobi
1: tabude wawe nimu ne galiki nente kamwao kakirovu
2: neka hane
1: nebuchanga nteredemu

0: allowance katugeze ya kya misana niyache waluwa mkoze sanga afumbe kye misana nga fena
1: na tugabula
0: nga kutade na ye tulia wamu chituita cafeteria jangu senanzi lero ndia chijanjalo anja chiri lako kachere katinomu la jangu sena fena atezo za kusasanyi zako mundi yeyo atezo tituziga tayiru ansonga anti
1: tezangu demungalo
0: na ite za kugude mungalo ati daluhu ulide tezaku kugude mungalo chichisoka na ukuli obo ulide nika akati walinku genti ya habu utari chiri ngangira chefana nizanga kuruwala wa inzo kuwe nsimbi nga za kuja njaba
1: notaruwala toja kulimiraruwa mpaka ntizali za dagala kandi
0: mire tewali toja genda ate teri musawo kuja konga waluwe chichamu agenda kuwe dagala nga dala kulabi ulimula muteke katebebe nabu obangu ubilaba mbanyanti ya a autubatu inokulachi ukure tereza woko umanye uwo umsoro wetu kujirako wa obutagujirako
1: muna Uganda omwela likiriza katia ganti bulika sente si kona kemfu nga kalina chekagendo kola ata yuara katunu ulide tewali uo mutemu wago nagwe mfuna mungeri ya lawe nsoba mungeri ndala yonanga wakiri ya yote mwateka yoli iso
0: na walwe mutemu wajo inzo kufuna mwezi inzo kulabi kanga lawe nsi nyingi yote tutade yonyo diso otia na gambi medical expenses nti wagenda n'olwala n'ugenda mudwaliro nibakujanja bakati mukamawo nodda n'omugamba nti buli siti bubuno baluwa y'omusawo na byonna awaba kudizaze wasasanya nga tekuliko musolo tulina n'emmere nga bwenji kugambye n'ebikozesebwa ebyenywa ebyo byo biba nga biri ku ofiisi awo nga babireeta nga fenna we tunywa kakyayi ne tutolawo ne kukinyeebwa ne kagaati ebyo ate tetubikubalira ku musaala gwo ifu esigala nga nsaasaanya yaki ya kampuni yammwe nti ne kampuni bweneeba eteekamu ennyanjula yaayo eya income tax ibi bibijyo
1: jambo expenses
0: katuina na retirement fund abakozi sabamba ina engeje batondawo fund ngeyo tibanna nge twandi badde tweterekera tusule mwaka ki
1: kasente
0: mwaka sente pola mpola tomanya wotu ukiro okunyuka okuva ku mulimu ogwo kana bakaweze kagende kakuyambe mbokadde ataka eno tetukagattayo kubanga ebiseera ebisinga oba okajja ku musaala ogwamaze dda okkola ki okuvaako omusolo oba omusaala oguvaako omusolo n'osigazaawo n'ogamba ze buli mwezi neewa tinterekayo 10-10 nina wenditeeka mu kitavu kya woofiisi katugeze wetutereka ng'abaawamu kati awo tewavaako ki musolo mpozi n'ekirala nti tulina abantu okubabuulira nti newankubadde bino byonna bibaawo naye gavumenti yasituddemuko mu sente z'ensalira ezo okuva ku ze tubaddeko 23.5 ne zidda ku 33.5 kitegeeza nti buli abadde asuka mu 23.5 ng'atuwa omusolo gwa pay as you earn naye nga taweza 33.5 oyo ye gavumenti yakoze ki yamuwadde obuweweero ti omusaala gwe gukyali mutono tegunnatuuka gye guyina kutuuka kati n'olw'ensonga eyo abeere nga akyayambibwako mpola mpola akasaala ako tekannatuuka kamuyamba okwebeezaawo oba olyawo n'abantu be eyo tetutunulayo kati gavumenti ekyo kyenongoosereza yagikoze nabana abakolera pensioni abafuna pensioni nga bawummudde awo tebagibwako omusolo neyinsuwa kuba oyinza okugamba nti ekitongole mwenkolera kyasalawo tuteeka mu nsuwa ey'obulamu bwaffe okusinziira oba olyawo bintu byemukola bizito

0: Lifeguard condoms kuma akazanyoko akaungezi ngopo yemu ne babadebo waliwe chintu chimwe chibakumira wamu ye bond 7 muhomu atinga bakumira wamu ngabo omukwano katenyumirwa ne bachalibo oluvanyuma lwokukowa boli kaungezi chifule chenja uro era fula buli kaseera akekijjukizo ngabo okume mikwano jo kati situla vibe ne bond 7 nyono obuvunanyizibwa omwenge tegukirizwa abo batanaweza miaka 18.
1: Moses, lwaki tugenda ku bank?
2: Eyo side waliyo traffic mungi, laini za banka ziba mpanvu, olunaku lwonna lufiirawo.
1: Obadde kinawe, genda mugenzi okozesa Pride agent, ekutusiba kuba kwikitera. Kubo empereza za banka nyangu nnyo, osobola okuteekayo sente, okusasula loni ne zibbiru, mu bwangu obw'ekitalo. Kirira ku kaduuka wa banka, ojoba okozesa.
3: Kangende katikati.
4: Deposit, loan repayment, oba bill payment?
3: Loan repayment.
4: Chiwedde.
2: Pride bank kateri ku mulyango.
1: Kuzi sa Pride Banka Agency Banking kutuzi wako kuikitera. Empirizi za banka ziba nyangu nyo. Take your send. Sasula zironi obazi biru. Muga ngobu ya chitaru kuikitera. Sasula ya mnijo. Igo zedua.
5: Pride Bank. Your growth is our pride.
1: Pride Banka. Elunga mizuwelera bidua banka inkulu ya Uganda. Sente za baka sitoma. Ziku mwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka ndikumi. Amateka na uko akulizo. Bigo meridua.
0: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku manda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga *1496#, ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
6: Olutindo.
7: Program Lutindo jo chawuliriza ku Lubogola Simba dakika 2 mukagezi bulayo kuwera sawa eberindi ne Hafsa Seguya kuva mu kitongole cha Uganda Revenue Authority nze prosecheswa azo kusomesa ku byomusoro ogusasulwa abakozesebwa era nga tufuna omusaala wetutuuse wena kutegezeza ubagwe yakatwegattako ojjukira bulungi mu kusoma embalirira eyo mwaka 2020/2027 minisita yategeeza nti omusoro ogwo gwa pay as you earn ogusasulwa okusinziira okuva ku mirimu gye tukolera nti abakozi abaali bafuna omusaala omutono ennyo mu kiseera ekyo egyali 2023 n'ekitundu kwe kwali kutandikirwa omuntu okubaako omusolo gwaggibwako kino ne kirinyisibwa paka 2023. Mutendera ogwo tugulabye ng'omuntu yenna abo oba osukka omusaala ogw'3/3 naye ate nga tosukka 40,000 gwe tukubaliriddemu ko wano nga 3/3 egitalina kuwa musolo gisooka njigibwako eziyitamu zoggibwako omusolo ogw'2 ku buli 10. Tubadde tugenze ku mutendera ogw'okubiri yemu abafuna omusaala oguli wakati w'40,000 naye nga tosukka 48,000. Abo baateekebwa wa Hafsa.
8: Kati ntunuulira tuli mu kkowa ery'okusatu. Gwe ayina omusaala nga omugatte gwagwo gwa mukoba ery'okusatu lisukka 40,000 naye nga tojja kusukka 48,000. Katika tugeze omusaala gwo gwa 40,500. Kati bwe gwa 45,000 twagala nnyo ofuba okulaba nti okugeraageranya nazina entonoko owawoogwa ye 40,000 geraageranya n'omusaala gwo nga gwa 45,000 enjawulo ejja kuba ya 40,000. Bwe banga ya 40,000 ogambibwa nti tugambe nti 45% ku buli 10 ku 40,000 zinaaba sente mmeka ezo z'onoofuna ng'ogambye nti 40,000 gyo okolako 25% ku buli 10 kitegeezo gya kuba n'omutwalo gumu. Kati guno omutwalo gattako omutwalo omulala gumu n'ekitundu yembala
7: gyetuwe
8: 2,500 ng'omusaala gwo guli 45,000 n'ekitundu. Nitweyongerayo mu kkowa ery'okuna be basukka 48,000 n'ekitundu naye nga tebasukka bukadde 10 kakibakitegeeza nti wano kambaze nti omusaala gwo omugatte nga buli kimu kigasi
7: wano nno abasinga obungi ogamba siwe bagwa 48,000 naye tosukka bukadde 10
8: katugeze nti okale ofuna obukadde 2 wano tujja kuga nti obukadde bwo 2 bw'oba obutunuulidde ng'obugeraagalanyiza n'emitwalo gye 48,000 kubaza entonoko 48,500 oba ofuna mmeka ojja kufuna kadeka mu mitwalo atano mugumu na ekitundu. Ne tugamba nti ezo zofunye tukubisemu tufune bitundu asatu ku buli kikumi ku nsimbi ezo. Era bwe mbibalamu wano mba nina emitwalo ana mu etaano mu enkumi nnya mu bitaano. Ne ne tweyongera okwo ne tugga nti gattako emitwalo esatu mu enkumi ssatu mu lusanvu mu ataano. Awo kiba kitegeeza omusolo gwo gwe mbaze gujja kuba emitwalo ana mu munaana mu kanaana mu bibiri mu ataano. Kati guno bwe guba nga gwe musolo ogenda kuba ogutoola ku musaala gwe twagambye ogw'emitwalo egwe obukadde obubiri. Kitegeeza nti omusaala gwo bwe tujjako omusolo gwe tubaze osigaza akakadde kamu mu emitwalo ataano mu gumu mu lukumi mu lusanvu mu ataano. Kati oyo awo waayimiridde. Kati waliwo bano abasukkuluma mu mitwalo mu bukadde kkumi. Buli bw'osukka mu bukadde kkumi, katugeze oyina obukadde kkumi na bubiri, nsooka kubala zino ezitasukka bukadde kkumi. Bwe mmala ne nzija ne ŋŋamba nti nabala bukadde kkumi naye ate ofuna kkumi na bubiri. Kati na buno obubiri obusigadde nina engeri gye ŋŋenda okukola ki okubuteekako okubalira ebitundu kkumi ku buli kikumi. Kati ngatte ezo ze nfunye na ziri endala ezaafuniddwa ku zitasukka bukadde kkumi, omugatte gw'ezo gwe gujja okuba omusolo gwe gw'onoggibwangako ng'ennyingizayo egwa mu kkowe eryo ng'ate weza obukadde ekkumi n'obubiri.
7: Omukozi njagala omujjukize oba tumukakase ti ensimbi zino teri gye ogenda gwe kumunoonyanga ye tezimubanjibwa. Abamu bakimanyi nti zitujjibwako eyo gye tukolera naye ate eri yawulira kino nagamba nti ate kakati nfudde bwe bananoonya njagala clarification eyo nti sente zino zikuŋŋaanyizibwa zitya.
8: Obuvunaanyizibwa bw'okukuŋŋaanya omusolo gwa PAYE butuula ku mutwe gwa mukozesa. Kati gwe kampuni ekozesa abantu gwe gwenatikka obuvunaanyizibwa okulaba nti bano abakozi b'okozesa gwe wabawa ebbaluwa ezigamba nti gwe gundi nkuwadde omulimu okuva n'olunaku luno zino ze nnaakuwa. Kitegeeza buli mukozi ali awo ewuwo olina omusaala gwe walagaana naye era ogumanyi. Kati n'olw'ensonga eyo kyovuba nti tutunuulira ggwe. Era ennyanjula bweba tennajja ey'omwezi tuwandiikira ggwe tujjukiza ggwe. Ono omukozesa siina kye mwetaaza kubanga ye ali ku luuyi luno lwe tuyita receiving aid. Talina kyayinza kukola eri kubanga era n'ennyanjula eyo gy'alina tusindikira erina kuyita ku mu akawunti ya mukozesa. Kati era ono gwe bakozesa talina kintu.
7: Ate nze nina ennyanjula gy'onneetaaza nga nze omukozi.
8: Ennyanjula ngisuubira mu mukozesa.
7: Yes.
8: Eyita mu akawunti ya mukozesa. Kati yalambika bonna baakozesa mu kampuni eyo okuva kwali ku geeti, kwatufumbira emmere, kwayonja ofiisi, n'odda ku akawuntanti, ono receptionisti, n'engenda waggulu kwabo bonna paka we ntuuka kwasembayo. Kati eyo ennyanjula eba evunaanyizibwa gwe akozesa abantu bano kubanga era n'olwogobya omuntu gw'olumanya kitegeeza togenda kwongera muteekako kubanga oyo takyalina kyakola mu kampuni yo, talina kyafunamu. Kuba oluusi oyinza okubanga wamugobye wamuwummuzaamu oba si kyo ye yeewummuza yekka na yekka. N'ekyo nakyo kisoboka.
7: Mu bufunze enkyukakyuka ki wakati w'enkola eri ebaddewo enkadde n'eno empya egambibwa eyaleetebwa, ky'oyinza okuteeka mu bufunze akuwuliriza n'akibaka okwawula ekibaddewo ku ekyo ekipya ekizze?
8: Ekibaddewo ti sente ez'essalira zibadde 2.3. Kitegeeza nga kitwongerako okutuwa abantu abawerako ab'okuggyako ki
7: omusolo.
8: Naye kati wano mu nkola empya twasese tuddemu kok sente z'essalira ne zigenda ku 3.3. Kitegeeza mbaako bendeka eno wansi kyekyandibadde kirungi eba ekisobo ekikolebwa. Era bw'otunuulira mpozzi engeri gye tugenda nga tubalaabala, buli tubadde tubalira ku bitundu 10 ku buli 10 awasooka, awookubiri ne tubalira ku bitundu 2 ku buli 10, awookusatu ne tubalira ku bitundu era 3 ku buli 10. Naye bw'otunuulira enkola empya, we mbadde mbalira ku 10 ku buli 10 eri mbalira ku bitundu 2 ku buli 10. Ate mu kikadde we mbadde mbalira ku bitundu 2 ku buli 10, eno mbalira ku bitundu 2/5 ku buli 10. Okuleka kale omutemu ogwo ogusembayo, wali mbadde mbalira ku bitundu 3 ku buli 10. Na wane era mbalira ku 3 ku buli 10. Okuleka abo abanaabeera n'embeera gw'oyina ennyingiza ng'esukka mu bukadde 10. Ate awo wenja okusikayo kali akebitundu 10 ku buli 10, kagattirizeeko eno kubanga ekkowe muugwa kirindagira okukola.
7: Okay, ampuliriza nkyalina Elsa Seguya kuva mu Uganda Revenue Authority asomesa gwe omuwi w'omusolo. Naddala kino kigenda eri abo abakozesa abateekateeka okuwaayo ennyanjula n'engeri gye bakuŋŋaanya omusolo guno okuva ku misaala gy'abakozi okubanga zituuka mu kitongole kya Uganda Revenue Authority. Naye we tutuuse, njagala tugende mu kuwummula. Mbwe tukomawo, nja kuwa omukisa gwe awuliriza okubaako ky'obuuza, naye tugoberere nnyo ensonga ezoogeddwako ze tuba tusinga okutunuulira. Omusolo byeguwadde, gwe tuwadde, byegukoze ne byegutakoze, kituufu ekibuuzo ekyo nange nnyinza okuba nga nnyimirira naawe, naye era ate si gwe mulamwa gwe tujjiddeko. Tutera okujja nga yate tunuulidde ensonga eyo, naye gwe abuuza ku kikwatagana ne pay as you earn oba ensimbi zino ezikusalwako ezakusoberasobera dda, weekokkola bakamaabo bwe bali ababbi abazibu, bye bakusuubiza si bye bakuwa, osuubira kino olabayo kiri, ensimbi ezo zitambudde ziragawa, ye kuzikujjiddwako ziriwa z'osuubira okusanga, tugambe ng'ezigenda mu NSSF eyo situnuddeeyo kuba leero ndi na Uganda Revenue Authority, naye ziriwa z'osuubira okusanga, ziriwa n'ezootasuubira kusanga, kubanga oyinza ogenda n'omugaa nti sente zange ozitemyeko ziwaddeyo naye banaazimpa ezigenda mu URA bwona akaddiwa oba bwona alwala ezo zotogenda kuzino nayo.
8: Ate ng'ogose musolo ako tukayita ayeterekedde
7: kali kali ako okusanga oluvannyuma
8: ako ka oluvannyuma nga enzirugavu zimaze okukolerera enjeru
7: awalala watutabula we waloko service tax
8: kakati atero ko service tax nga tetunagenda mu luwummula ababaddeko wo ebbanga nga mukola subira mujjukira omusolo gw'omutwe n'obyasukka emyaka 18 oba asoma oba akyali ku university oba ali mu secondary misinde naddala nga basajja
7: ffe twasinga gutegera nga gufuuse gwa 13
8: kakati awo era ebiseera ebyo abaaliwo nga batambula ne tikiti ez'enjawulo kano kaguwedde kali kaguli nga bakusuubira okutambula ne tikiti nga za myaka ng'esatu kwena emabega nga kwotadde n'ogwo omwaka mwoli. Naye kakati era gavumenti bwe yakola ennongoosereza n'ekiraba nti omwana awezezza emyaka 18 newankubadde gy'emyaka gy'eggwanga ate aba akyasoma
7: abayingira buyingizi university,
8: omuzadde alina musasulira omusolo ng'ate akyasoma
7: kati
8: mu mbeera eyo bwe yajjanga bakola ennongoosereza ye yazaala ky'olabanga local service tax kati era ajja kuggibwako local service tax mu nkola esooka nga bakakasizza olina w'okola bakuwa kasente tiawo kakati katukole ki bajja tuwaayoko ku zoona gwe bakozesa awo lyegundi esooka. Abalala abatakkiriza kujja mukozesebwa nga tugeze beekozesa balinawo bizinesi obutonotono ate abo local service tax waabwe
7: alimuwulirira
8: eri mu layisensi kubanga bamubembeka okwo naawe obeekokoddiza eggwanga lyo nga bw'okola.
7: Afisa onkutte nze kennyini waluma si ku lwange nzekka naye ne ku lw'abalala ŋŋenda kukomerawoko awo nga tutunuulira nze ali employed ate nga nina ne bizinesi ku layisensi local service muwadde neeno bamunzigyeko awo double taxation siye betu yingiddemu nkomawo tutandikire awo.
6: Bwakede, wasuzo tia Uganda. Koloko koyake. Amachago, gafusa amanyufu. Ngateno lunakuruo. Rweyonge dokubero luakabi. Wampulis ganya nunji. Gula voice bando ya MTN yona. Wakati wesawe mune bidezo kumacha. Wefu nile datika satu wezo uwerere. Ezikuwa MTN kwa MTN. Nga zima lunakururamba. Nga star, emu noti noti stabili emu hashi. Ofu nile datika zezo uwerere buli lunaku. Sumurure chivozi cho. Kemera kukabite wo. Kwasa ganyazi hasozo. Kubira kumuzei. Sumurure omurilo kukurimu neda chikezo uwerere. Okuvamu MTN. Ngaturi wamu. Inkura gana ya fitere mesebwa.
9: MTN.
10: MTN. Irunga mizwe chitongole chi Uganda Communications Commission.
11: Chika chanko kumpia.
12: No. Ya yuga cheki ya njini jeweta ni labu lijo. Mbulu njiwa yobwe njini nobu womi wwe njini woma nyi.
11: Chogamba yeri, ene chwa watilo, nebifuwa bilibika beza. Ene kawome na dela, obama mpe drumsticks. Chino chisambia ni chwa wame nyo chilimba. Chili gumite, chino chwa ite chwa watilo dede.
12: Checho, labo bulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
13: Mommy, are we going? It's chicken tonight.
12: Kitufu mukwano.
13: Yeah.
12: Bwoteekateeka Yuga Chick, kaba kaseera ka family. Yuga Chick.
14: 40 years of serving Uganda.
15: Buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo oluno ne weefunira ka Gilgis. Otubulira ekyo erye eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilgis. Kyekiba oluvannyuma lwa kameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteka Gilgis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilgis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga abamu womu nyo ng'otabudde mu katonic olwonno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka. Gilgis, leka ebiseera ebyessanyu bitandike. Omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo batannaweza myaka 18. Nyono obwegendereza.
16: Katubanjulira engano ya Supreme nungi atenga ekola ebyokulya ebirungi okukira ebirala enaanuuka bulungi yeetaaga butto mutono atenga ekusobozesa okukola ebintu ebiwererako mu budde obutono. Engano ya Supreme ekolebwa ba Mandela Millers abasangibwa ku roundabout ye Busega ku luguudo lw'e Masaka. Supreme Flour, a product of Mandela Group.
7: Kale okyawuliriza program lutindo ku lubogola Simba, nze Prosi Kyeswa ndi ne Hafsa Seguya kuva mu Uganda Revenue Authority tunuulidde ensonga y'omusolo ogusasulwa abakozi ku mirimu gye tukolera ogwo ogutusalwako n'obuvunaanyizibwa bw'abakozesa okubanga batuusa ennyanjula n'omusolo guno eri ekitongole. Mutemu akigwowa kisinziira ku nfunayo nga bw'atutemeddetemedde. Wabula nga mbawo omukisa okubaako bye mbuuza simu zaffe za bulijjo 0414 536 9 7 oba 0704 937 0 nabadde neebuuza wali Hafsa weewaawo si kulwanga enzekka n'abalala tutera ogambo and plus so many others. Omuntu aliko emirimu gy'akolera mu kitundu kye egiriko license ng'ate ali employed somewhere atolako wamu anaasasulira lock service taxi oba kiba kimulidde kusasula side by side
8: omulya eno batukozesa ensimbi neziggibwako nga lock service tax nene tukkiriza nti nno twafuna kasente netandikawo ka bizinesi aye tekajja kuyimirirawo nga tekalina license. Kakitegeeza ka bizinesi ako mu license mugiramu local service tax. Naye mu mbala y'omusolo ogwa bizinesi nkugamba nnyo nti buli nsaasaanya kola ki tereka ekigiweerera kati nsaasaanya nga ya trading license. Nkukkiriza nga sinnabala musolo gwa income tax gitooleko. Buli bwe nkukkiriza okutoolako ensaasaanya yange eyo awo gavumenti oba tokyagibanja.
7: Kubanga tuba twajjayo eri nga tugenda okutoolako eno gwaffe. Kale ngenda ku mutendera gw'omuntu omulala tuyambye nnyo oyo alina omulimu okumubuulira ensimbi zaasalibwako olw'okulaakulanya eggwanga. Tunuulidde akola mu kifo ekisukka mu kimu.
8: Akola mu kifo ekisukka ekimu. Kati omuntu akola mu kifo ekisukka ekimu eteeka wano weriri.
7: Nkola wano naye nja kulinda Hafsa ajje ku ssaawa emu paka bbiri tukole nina gye nabadde okuva ku ssatu paka nga ku kkumi.
8: Kakati ebiseera ebisinga bw'oba oyina ennyingiza esukka emu ng'osasulwa wali bakusasudde neno bakusasudde mu lulimi lwa federal olukunganya omusolo ekyo tukiyita secondary income kiba kitegeeza nti mukama awo abayagge mulidde ina n'omwebaza okuba nti guyina
7: secondary income
8: kakati bw'oba oyina secondary income awo oba oyina tulina kutunaeteeka litaputa litya kusaba ebisinga omuntu alina secondary income teeka ligamba nti ayina kubanga pay as you earn omusolo guli ogusooka manya enyingiza esooka yetuyita primary income yerina okuyita mu kakungunta ka pay as you earn
7: kyekisalawo ku mirimu gyombi nti ono ye primary oli ye secondary
8: Wuli secondary primary we malira obudde
7: obungi
8: primary ambulira obudde bwenzija mwenavaawo tuula okole kwetaaga ku bbiri kumi nembwe eziba tezinnawera toseguka eyaba primary ampa ebikozesebwa ti laptop agimpadde ampadde bino byeneetaaga okukozesa ampa ku liivu anzijanjaba andabirira primary naye kati secondary kibanga kicuba kikangende enjiribe oli akwetaaga ku saawa zennyini kola saawa yemu bbiri weta ebisigadde sibinkwatako wajja ova wajja osula sente zetwategeragana zenkusasula buli lwojja ezo era omwezi bwe gunaatuuka nga tubala ennaku wajja mmeka nga tukubisaamu ze sente zizikolaki zetukusasula kati oyo ye secondary income ate secondary income etteeka litugamba nti omuwendo ogusinga obuwanvu gwe tukozesa nga tubala omusolo ku secondary income kati kyojja okwetegereza wano mukowe we tuzze tunyonnyola bino byonna ti kubisaamu 20% kubisaamu 25 kati bw'otuuka wano awasemba we tugala kubisaamu 3/10 manya eno wansi waliwo akalala akenyizemwako ti abalisukka
7: obukadde 10
8: tuli ekisukkulu mu bukadde 10 tuli kijjako 10% kati ogenda okwekanga nga bw'otunuulira 3/10 n'10% awo oba ofuna kituyita 40% kati omwaka guno twatandise okukirambulula obulungi kale kibaddeyo mu tteeka ne lwakuba nti kibadde ndowooza enforcement yeetali y'amaanyi naye kakati twatandise okulaba nti bannaffe tunyumyamuko nabo tubajjukiza ne basobola okuba nga bakola ekyo ekisaanidde
7: obadde okyantwala nti bwe tutunuulira primary yo egenda na biri bye twatunuulidde then secondary tugijjako
8: kati muiribi ebitundu ebisingayo buwanvu kati biri 40% kati ako kofuna mu secondary kwe tukola flat rate ya 4/10 okufuna omusolo munsimbi ezo
7: kale neyanziza nnyo neyanziiki ndowooza n'ebibuuzo bibadde ebisigalidde nga bikunukidde tusobodde okubyanukula mpozi atuwuliriza tusobole okumuyamba okusukkulumako gwanaakadde akatono ketumala wano ku rediyo bw'aba nga alina kyeyeetaaga okwongera okunyonyolwa okutegeera n'okwebuuza muwe ku magezi n'engeri gy'ayinza okutuukirira empeereza z'ekitongole
8: empeereza z'ekitongole tuyina empeereza ez'enjawulo era ze tubatuusaako naye n'amakubo teekawo agawerawerako tyoyasobodde otusindikira obubaka ng'ayina w'ayinza okukozesa ekyuma kya kalimagezi ekyasoo kikola n'atusindikira obubaka ku services at ura.org asobole okukuba essimu 0800 11 7 oba okuba 0800 21 7 ekiri ku nnamba ezo zombi nti tezivaako musolo sorry tezivaako
7: nsimbi
8: zonna tino banzijeeko oba kana sente zino okukuba essimu eno naye bugumiikiriza bwe bakusuubira okukola osobole okubanga bakutuukako bakukwate kubanga oluusi osanga kuliko abalala naye tetukomye awo netugamba nokuga nti nedda ku mikutu gyaffe tusigala kwituli ku x gyoyita twitter kwituli facebook linkedin eyo tukyaliyo naye tuline ku whatsapp
7: kubanga yeyesinga okwanguyira abangi
8: buli lwatuulaawo ng'asindikayo kati tuli ku 7/7/2/14 ezo ezisemba zonna take a old note. Zezi semba. Awusele zango nyumi yako nafe. Utuulire. Echiri yeyo uo. Uchiba chibuzo. Ila tujia kuno nyangirije tukudamu. Usogulu kumanya. Ichokula. Nini ofisi za fetubate tuzigade. Bwe tukuwa ama kubo ganogo na. Tugama. Tugwa taso wade kutambula. Uyenzo koze sazino. Nemu ni mwoli inga ye. Agamba ah.
7: Kusizibu change
8: ni naba tunula maso.
7: Anyinyo nyolenga mutunula kogwendi.
8: Nyimu nyimu uwe songeni. Atenda bebo ananimba. Kati ya hunabu jivali. Tuba aniriza. Mufisi zona. Uwosobo doktuka. Mwejili mchitunducho. Uwezo genda kweyo. Ulabenti uyambiwa. Uwuli ya uwuli zibwa.
7: Iba na yafusango genda. Mchi atambula njuku njunga bo msoro gweda.
8: Walwa kasera ritu tambula
7: ngamuba deji
8: nadalanga umwaka gu gendo kutuka wakati kati uvanga guni gendo kugu wako tuyambi wako no kebe la kubantu wafe
7: baluwade
8: si baluwade na ye umaibu otuka kumuntu walibaba muwandi santi no nyumba ye ifa mwemi tuwala satu uvana walo na yotuka kunyumba no ganda
7: no julo gamba ajinkwase nze muwenga ananze ndabecho jikolera ngologwa obala unga bubiri kamu kitundu akugamba
8: ya julo swawo labanga na zontono ninge no tumanyi lwachi no gamba bali chani ja tamanyi kujiteekamu nge muwendo ja tuwate jomirala ngulabira abantu wa samu nyinga mumbera yokupangisa kuno kwa ndibadde wa mitwalo nga 10 kuba 12 nyinga kulikana nobuza waluwa sasulana mu kifo kino wana wafanna we wati kati oluse ebintu ngebyo bye bituleta observation yokaji okozesa ekumale okuba nti ebintu ebimu weddamu ne we wane answer ngozifunye kati kitegeeza nti buli we tujja okulambulako twetaaga musolo urusu wako vietu gendelera. Naishu natuka kumusolo. Tulave. Ingiri jetu kutegiramu. Jetu tambula na awe. Ovirengo sobula okola. Ovunanyizi wawo. Ngira wawo gerekera business eyo. Munyingiza yona. Jogo ingiri zamu. Oba ya upangisa. Oba ya koze sebua. Oba ya business. Wanda wawo sanzi.
7: Kale basivu leba babibo msoro obo.
8: Marunji habatu uliriza kaungezi kari. Nyongiro bebaza. Okubanti mtu gumikiriza. Choku wine mtu uliriza. Ama nyasigade hafusa segu ya. Muzukuru wansamba. Ogwange gwa kusomesa. Gwa kutegeza. Na yentu mila mwemwe na habatu wa msoro. Haba kizo kusigala mbiznesi. Aine yentu mila ne munange. Angu mikiriza. Umanyo mtu wakubira na ya ina kugumikiriza. Mbira ticha soka.
7: Nindi ride.
8: Mwe wazanyo. Tiyeva li kugumikiriza. Na kuunte gira kwa kati ndi mstudio.
7: Opsa vichanga nkola na we. Renzo soku ya mwevi gambo vitira ni indaje vigwera.
8: Wamono adetava wabia. Abantu wakulu basa vike nsonga. Ni wata maasa antungu. Na ye. Ama chitegede tuchitegede.
7: Wewa.
8: Nyongiro kutuminati mkama katonda. Ayongere okugaziza akuwe riziki.
7: Amen.
8: Ata kuongere ya kutambulizao. Kule mate kuononeka.
7: Sijia kuongere kubigambo ya mtu mkulu.
9: Urubelu wa duru tido.

omuzungu yagena najja nalinya egere mu buwango bwali bugumidde ulira nawe nyimba oyinza okuddira omudigidogo n'okugerageranya n'enyimba ezibeera nga mpewu

0: Lugudo lwe busano olwo senchale egenda balaga banna kayunga buli yalina ekiroto ky'okwefunira ku ploti bawaawo ngoze senchale egenda kuberawo ate ekibuga ekikoledde ddala mu kayunga ate ku lugudo lwennyini olwo olwe busana katugwa badde tannakimanya senchale egenda kubanga ekutuusa ku mukisa naawe ove mu ngule 2026 nga tujaguza emyaka 25 nga naawe ploti ekuli mu 5 ngogati tinta nengule ngetinta nange natinta ne ploti na ukakana nange na tinta na ploti ogenda tinta ne sola otinte ne ploti otinte ngukula wa akaunti au batugena tugena mu Faith Agro Inputs bano bakute kumulimi omulamba basoboze so mulimi okwera nga asobola okunoga sente tinta ne Faith Agro Inputs olabikenga nawe ebyobulimi bitandika okubera nga bikwanukula ekiroto kiwalina ebyobulimi kufukire ddala omulimu oguva mu akasente neno PDM egenda okujja nga nawe bakukozesa ng'ekyokulabira konto eyo sente azinoga era azirina tujja ne search spices bano okufumba okwensangi zino okufumba ekiyungu kyoba kibanga tikiri mu search spices tugamba kiko mu choose mix n'ebirala nga bwe tugenda bibagamba asante tangawuziti asante ojja kuba omanya bumanya nti nno omudaala gwa search spices abafumbi ebyokufumba byayangu yennyo nga wekutte ku Asante bano be bakozi b'ebirungo ebigenda mu kyayi ebigenda mu nva ne biwoomesa ebyo byofumba oleme kuyitibwa omufumbi omubi si lwakuba nti nno gwe kennyini gwe mubi n'ebyokozesa mu kufumba byebibulamu Dotibo Logistics basebo ne banyabo emizannyo mu Buganda wano gyabeeranga mingi nnyo nga ne Ssaabasajja kennyini okuyiga gwabanga muzannyo nga ne Ssaabasajja kennyini agenda n'ayiga Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri yagendanga nnyo endayiga eyo ng'agenze kuyigga buyizi emizannyo ng'omweso emizannyo mingi kakati tugenda kubeera n'omuzannyo gw'okuwangula nga ozannya muzannyo ate mu ngule okujjukiza ne bajjajjaffe baazannyanga emizannyo kakibe emizannyo nga gino egy'amatatu Master Nicholas kwato omuzindalo wana abantu balabe waliwo emizannyo egimu abantu omulembe guno gye gwonoonye kubanga abantu baagikozesa bubi naye njagala tutunuulira omuzannyo ng'ogw'amatatu bwe tutunuulira omuzannyo ogw'amatatu vva ku bano abagakuba mu budde obutali bwago ate n'osanga nga gabafudde bayaayi naye omuzannyo playing cards ku baana abato nga gwe omusomesa owa geography bwewagambye ng'ate tusomesa abaana competence based curriculum amuzannyo gw'amatatu omwana gumuyigiriza ki mutonde bwe
1: neyanziza ekibuuzo ekyo kirungi nnyo kubanga buli muzannyo gulimu ekyokuyiga
0: ekyamaanyi
1: nnyo kubanga bw'otunuulira cards ezo playing cards mulimu cards ez'enjawulo
0: otyo
1: nga sinabagenda ku kyokuyiga osooka first of all n'oyiga cards ziri ziti mu cards omwo ogenda n'olaba nti cards tezenkanankana ekyo kyekyokuyiga ekisooka nti byogenzeemu tebyenkanankana waliwo kadi entono nnyo ate waliwo ne kadi ennene kati ekyo kikuwa ekyokuyiga nti omuzannyo gw'ozannya ogenda guvaamu kubanga mu muzannyo gwa bwongo muzannyo gwa bwongo
0: kyetuliko kubanga abantu ebintu bino tubabitegeera abamu batandise n'obivumirira
2: ekirala ekirimu gulimu okugatta amangu kubanga oli abala mangu nagamba
0: akicwale kulimu okulowooza okw'amangu kubanga bwetugaba kadizi bulimu n'afuna bukadizi musanvu bulimu afunye kadi ez'enjawulo
1: ekyo kyenkugambye
0: kitulaga obutetenkanya mu nsi ntetenkanya nti okuyita mu nsi bwobanga oli omuntu atandise edduuka gwe teweebuuza lwaki omuntu alina edduuka erimu bonna abantu baagenda kukola maduuka naye ono nadduka kukola dduuka lya speya wa pikipiki oli nakola dduuka linga lisuubuza woloseeri mulimu kino na kino kakati abantu abakutte kadizi nga bulimu akutte kadi za njawulo
1: ekyo kikulaga nti tetusobola kwenkanankana nfunye kadi za njawulo funye kadi za njawulo nalaffe nina tugoberera kintu eki kuyitawo
0: buwanguzi
1: kati kirimu gwe nga senga bwakyogedde okutetenkanya kadi zo ezino naye mu bulamu bwaffe obwa bulijjo okitegeera jjajja basobola okutuwa emitwalo 10 kaŋŋambe ffenna nga tulina emitwalo 10 yagamba mugende mu nsi ffenna
3: tulinotuuka
1: eri munnange emitwalo gy'ekumi n'olyako ekyemisana kya mitwalo 7 okitegeera
0: n'okwana

teka mwe namba yo nga eri registered ku mobile money nga mpandise ngo jimanye te namba ye mpandise ku mobile money wachi bona maro kugula wa account ye wali eri wosibire mipira sente ne zijango ziwangu

makakatero yakube no nangu olumunji wulira yeah. Ne siyagale guwe mukale bakasemba egwe kino ekiyayo bala kivaawa kuletedde kkolye kuli empira egisabula egitimfula egiwutula mawanga yonna mipira mingi sooka olumbe kubanga nkugambye nti okufuna emipira gy'omukambwe oligyendese olina okuba ku ssimu yo ng'otaddeko airtime wasiringi bibiri ku